0: kandi tundu ya ya niliyako lindiwa mandiza dadzwana lawo Elvis mandiza livia muraga limangwa matombo wa Queenesh na musinga la vuta ivora mabeg locha ni machelo locha sobutinga manda liya mpapuri ha muraga iya Papuri locha ngeo tabani huitani hovu ui wate kulibu nga manda hey, okay yeah so sino kamara tomadi lifemu na ndia watu vanefona zi ngwari kono babuzori kananga fina ngafi kari ambe mena wone kaya eno mbeka na mshimona musinga la butanu nga kunta kinta Friday la butanu la mifanganyo la butanu la zi heavyweight hey, charinga
1: Na musi na Master V, rina katu, anako utambu zonga scroller lighties.
2: Master V, chie deli ndi scroller usiku ote.
3: Nina scroller lighties.
2: Ndiko toda chitu chine changani tuso scroller zi social zote, ndisapeli lunga data.
3: Tuso ya nuni dhe wanaka Vodacom Red Hot Deal. 15 gigs prepaid data nga 99 randa pezi. Na extra 5 gigs ya YouTube data na mingwezi mibili ya YouTube Premium mahara.
2: Shino ndi wanapi?
3: Iwana la pezi ka VodaPay app. Zino ha, takuche. Zani ni wasumbeza uri nofura zutu za matakeni.
2: Dito itanga uraro.
3: Udo shumemla yoti waho. Feather together, Vodacom.
0: Au na zingwe ndi pala pala FM ya koperasi ya kasho la Afrika Spembe. Dena mwene kariambe. Kazi 086-0-0-2-5-0-3. Wako ito opatiri mucho wa manyadi. Una pepo, una mvura. Hii. Ziko vya ngandere kama zomona na buja spida hange novembe. Ia, mvura tsiko una. Di bachalo ni locha wita ni wovu wa mtechele siteri.
4: Rovu wa nubrapanya G-Voice.
0: Rovu wa urini.
4: Nyanaka kwa G-Voice. Ndumpura se zinane pachaku mashtawa duru ndumpura G-Voice.
0: Navare chaku mashtawa duru varu na mpura.
4: Ya, nimeche nikandala na kwa amba. Ayoto miya chote G-Voice. Iwa kutu sama bumus.
0: Rekuri wanga mwanda gani ngeyote?
4: Ya, kama roba. Nya dunia yu bana pachaku mashtawa duru. Nda farabo zoro anande bo ni smatira u bana facha kuma stava duru da danda se sana kama se ngwe bi zangwe cha kuma facha ya bad ngwe wo sa gi voice
0: ar kuri wanga ma da gani ge ya lo chadi ma chero ni gutem rgen gutem a ben na kori ya varia sa boy
5: gi voice
0: eba
5: nauri
0: ei ndi ngwazi
5: ei ndi ngwazi ha ngare dzani a faro dipoto gi voice
0: ye ngwazi
5: Urini G-Voice.
0: Rovu wangwazi.
5: Ndurivu wangamanda G-Voice man. Ndiya lakumiza firifiri musu.
0: Ndiva duru wa muharaji. Mumu kherte mahali.
5: Ndikonyago me lakumiza yone yone ino baba G-Voice.
0: Ndiva zondela. Ningore ndivana wa measho.
5: G-Voice watu nda wana wa mea wati. Ndivu kuto woko chila kambi vyo shangu.
0: Ndiva duru wa muharaji.
5: Niwa duru wa muharaji, wa kumaturi piri, G-Voice.
0: Niwa lewa pere pere, dani na bongwazi.
5: Habana chamurungwe, G-Voice, unavora tani musira, ni makuwa chamurungwe hayo.
0: Lea shika na shitaka ni chamaramboni.
5: Hane kwa na shitaka ni chamaramboni, G-Voice, ni wane unora ula hote hapa na G-Voice.
0: Fumimaro wa minute.
5: G-Voice, jitandani unavofanu wa ngare zaani.
0: Baru waifune mbeka na mshumo, pongo yoshika wongare.
5: G-Voice ni kopeche ya ngayi ni G-Voice mwana wane kumbe.
0: Kuliko ngamanda. Hei ndi ngwazi.
5: Hei ndi ngwazi ya ngare zani. Hapa rotipoto G-Voice.
0: Liwa ngamanda ngwazi. Lo, chandi macharoni huita. Ni wafu wate.
6: Mkuhu maturutoro.

0: Arali ho pinduwa ne, zwi amba ro pinduwa ri vhanzhi. Lo tshaka mulakhulu ya pinduwa. Na G-Voice, mukwewa madurumbasi.
1: Na musi na Master V, rina khathu, ana kho tambudziwa nga scroller lights.
2: Master V, tie deli ndi scroller usiku hothe.
3: Ah, nina scroller lights.
2: Ndi kho ṱoḓa tshithu tshine tsha nga nthusa scroller dzi social dzote, ndi sa fhelelwi nga data.
3: Thuso ya nuni dei wana kha Vodacom Red Hot Deal. 15 gigs prepaid data nga 99 randa pedzi. Na extra 5 gigs ya YouTube data na miṅwedzi mivhili ya YouTube Premium mahala.
2: Zwino ndi wana api?
3: I wana la pedzi kha VodaPay app. Zwino ha, takutshedzani ni vhasumbedze uri no fura zwithu zwa maṱhakheni.
2: Ndi ḓo ita nga u ralo.
3: Hu ḓo shuma milayo yo tiwaho. Feather together, Vodacom.

0: Tuwana zi ngumalo tajini na Funky KLA ngitatiwe yeah ojiwe Hello cha dialing Mathaba ri khori vhuwa huitani muledza wo swika Ufini takalenga bafunzi dialing Eya ri khori vhanga vhanda vhothe vhane vha tshipida tsheno mbekanya mushumo tsena ndavha ri vhangafhi vha kha zwifhio database le there the deep slot database it yeah okay ri khori vhuwa ndi vhaṅwe vhathu vhane vha khou ithetshelesa ino mbekanya mushumo vha funa vhalimi riyani pa tshikhala tsho rengisa zwibveledzwa kha vhatshene vha rengisa zwibveledzwa zwavho muthetshelesi vha ri vha khou rengisani nandi
1: uri mini mudulo wa maraji
0: mukherte mahalemu ḽi wa phiriphiri hana na mafhungo ngo
1: u na dugu dza hone
0: ee ndo fhelela
1: o fhelela
0: da
1: wo ḓita lunyunyu lune lwa vha na mana 47
0: ah ndi 47 mngana
1: lunyunyu lu na mana 47 tshikadzi tshi na mana 30
0: a 47 ya lunyunyu no avhala ni khou ita ni chili boy
1: ah
0: a se radio ni afana ndi chili boy
1: ah ndi radio ni mara lunyunyu lu na mana 47
0: okay ndi ḓo zwipotia
1: a cheke ka probosis yalo
0: oluga ndi ḓo potiela zwinini ni tshi khou rengisa fhira ni vhe ri khou potiela ni khou rengisa
1: a potiere mauluma nga hafha ha chili boy ndi khou rengisa dzimbeu dzanga dzi tevhelaho thungo tou rumiwa ndi na mbeu dza muxe kha vhala vha na ngo ṱoḓa mbeu dza muxe dzi hone ndi na mbeu ya mutshaini wa tshembere dzo gumana dzo vhuya nga vhuni ndi houḽa mutshaini une vha ta vha phanda swikanya nga vhusiku nda dovha hafhu nda vha na mavhele a SC419 ndi shoko nda dovha hafhu nda vha na SC513 ndi zebra SC555 ndi shumba nda dovha hafhu nda vha na 701 nda dovha hafhu nda vha na SC727 727 8701 nga ṅwedzi muthihi ndi a vhuḓi ende dzimbeu dzanga dzoṱhe a dzi tati ḓuvha nda dovha hafhu nda vha na mabogisi a notshi vha renga bogisi ḽithihi ndi vha basela nga mini nga lemon grass uri lemon grass ḽa vha tshile kha mabogisi dzi kone u kunga notshi nda dovha hafhu haya mabogisi anga a vha o katelana na rufu na crown board na super na queen excluder ndi to uri queen yavho i singo nthana fhasi imeji dzavho singo ya nthana fhasi uri dzi kone u vhea mutoli munzhi nda dovha hafhu nda vha na mavurulo a notshi vha renga mavurulo ḽithihi ndi vha basela na nga magilafu a hone nda dovha hafhu nda vha na mbudzi ntswu kha vhala vhane vha khou ṱoḓa mbudzi ntswu vha songo shavha dzi hone mbudzi ntswu dzo vhuya nga vhunzhi ndi nanzhi nga maanḓa nda dovha hafhu nda vha na mashonzha ane nda vha nao ndi mashonzha a Botswana nomboro dzanga kids 072-320-0523 ndo livhuwa ji voice uri mini ji voice
0: hai ndi 47 mara findi mambi wa vheiwa fha kha dzi internet ha ndo vhuya nazwo ee vha ri 47
1: lunyunyu lu na mano a 47 ji voice
0: a oluka
1: okay wa zwiwa uri no tshina matomatano
0: ha nda sa zwiḓivhiwe
1: ee na no tshina matomatano arafha kha dzi mandi bulus na mavili na fela mararu na lithila vhukati tata
0: lo tshadu matshelwani vha ri vha khou rengisani muthetshelishi zwavhuḓi
2: na nṋe ndo vuwa ndo rumiwa nga nyerisani vha maumela vha ri vhathu kha vhaḓi vha fhedzise khuhu ho tou sala ṱhukuṱhuku vha khou ṱoḓa u panga tshitoko tshiswa khuhu dzi khou wanala fhasi ya bege vha tshi tou khona nga khona ya aulani vha tshi tou khona vha ḓovha vha khou vhona uri na tshitumba tshihulwane ndi hanefha mangirasi
0: ri khou livhuwa nomboro dza luṱingo
2: nomboro dza luṱingo kha ri shumise 076-178-1204 vha founa no vha thuvhela ri ya vha thuvhela
0: kha vha dzi dove nomboro hezwiḽa mia junior
2: 076-178-1204
0: da ndi Mia Junior ndi ya mangilasi mabangani vha rendo runwa no khou rengisiwa kha vha rendi phemela ndi ya vhathu ri bvele phanḓa
3: Na Musica Powerflex plan na Master V. Rina ere, ane asato tu debo panga zwa uchilo.
4: Ish, Master V, niko tu te chumelo ne ya don tendelo chinja plan yanga, musendi chitoda.
5: Ninto da Powerflex ya Vodacom. Ine ya ba plan yangu wezi na wezi, ine ya sabena zi kontraka. Ahunoto la zukorodo, niko na wikansa la chimunga chungu na chingwe.
4: Ha, no, no.
5: Ida na 40 gigs na 300 minutes ya phone era, kanetworking una ingwe. Zote nga 299 randa pezi nga mwezi.
4: Ndi iwana ngapi?
5: Iwana la pezi ka VodaPay app kana online. Takuchezani ni wasumbezuru no furashuzo matakeni.
4: Ndito itangoralo.
5: Udoshuma mila yoti waho. Feather together Vodacom.
0: Auna zwingwe ndi Parapara FM ya koperasi ya kasha la Afrika Tshipembe. Fumi na mibili pezi minets. Riko siya chote wari ya wuno. Gini bandana chote na wari ya wutanu. Locha ni macheron.
6: Ivaichi.
0: Karirengise.

Locha rikoribwa nga manda Gwen Richardana wa rivalera mafhungo awara ya vhutano minute zwino ndi ya maro ri tshi khou bva kha awara ya vhutano ro dzhena kha mbekanyamushumo ya ndevhetseni sanga misiri vha ro to bva zwino u swika nga awara ya vhurathi vha khou ṱanganedzwa nga thamba tshirandadzana ṋamusi ndi na Rinai Ramuada Ruzani Khalushi ndi vhabveledzi na mubveledzi muhulwane Thino Rambiana muhulwane wa ndevhetseni u kha ḓivha murendeni muhali mitshinini u kha ḓivha dzula vhusisiwe gala na ṋamusi ri khou ri kha ri vhe roṱhe sanga misi maṅwe mafhungo ane vha ḓo a pfha kha ino mbekanyamushumo vha ḓo pfha zwine ya khou pfala hu tshi ḓo vha na muṱangano wa tshihaḓu buthanoni ḽa vundu ḽa Gauteng une wa ḓo farwa ṋamusi zwo na vhushaka na milandu ine ya fhira zwigidi zwa 2,300 ya u dzhiwa vhathu nga khani yo vhigwa vhukati ha ṅwedzi wa Lambamai na wa Fulwi na ṅwaha. Ndi fhungo ḽine ra ḓo ḽi lavhelesa na mudzulaphanḓa wa komiti ya buthanoni ḽa vhusimamulayo Gauteng, komiti ine ya lavhelesana na zwa tsireledzo dokotela Vho Bandile Masuku. Ri ḓo dovha hafhu wa fara nyambedzano na mufisi mutshimbidzi muhulwane wa Automobile Association Vho Bobby Ramagwede hune hafha ra ḓo vha ro sedza mbalombalo zwine dza kha ḓi bvo bviswa dzine ndi dzine dza kha ḓi bvo bviswa ho sedzwa zwa kurengelwe kwa goloi dzine dza endedza vhathu kana goloi dzine vhathu vha dzi rengela u tou tshimbila ngadzo hune ya khou pfhi tshivhalo tsha vhane vha swikela goloi hedzi tshi khou pfala tsho engedzea tshi nṱha vhukuma fhano Afrika Tshipembe. Zwiṅwe zwine ra ḓo lavhelesa ndi zwa vha National Regulator for Compulsory Specifications vhe murovha vha khunyeledza furo ḽavho ḽa u sedza thundu dzine dzi vhe kha maimo a one a vhukuma nga ngeno vunduni ḽa Limpopo. Ri ḓo amba na mulanguli muhulwane kha tshiimiswa hetshi Vho Duncan Mutengwe. Vha ḽihoro ḽa UDM nga kha muthusa phuresidennde wa ḽihoro vha khou pfala vha soko farea zwavhuḓi kana vha tshi khou pfala vha songo fushea vha tshi ri vha khou amba na fhungo ḽa u ṱoḓa itela khaedu tsheo ya vha khomishini ya zwa dzikhetho ya IEC ya sia nga nnḓa vhonkhetheni vhavho kha mutevhe wa vhonkhetheni ho sedzwa khetho dza mivhuso yapo dza ṋaṅwaha hune vha khou ri zwa u siwa nga nnḓa ha mitevhe ha vhonkhetheni kha miṅwe ya mitevhe yavho vha khou ri vhone vha khou tenda uri vho ita zwoṱhe a zwiho khavho zwi nga ngei kha vha IEC. Miniti ndi ya 10 zwino ri tshi khou bva kha awara ya vhuṱanu ri mo sedza fhungo ḽa ḓuvha ṋamusi ri khou tama u pfha kha vhone kana ri khou sedza uri mulovha khomishini ya madlanga yo fhedza ṅwaha u bva tshi a thoma u shuma. Ri khou sedza uri mulovha nga vhuna ḓuvha ḽa 17 ḽa ṅwedzi hoyu wa Khubvumedzi khomishini ya madlanga yo vha i tshi khou fhedza ṅwaha ri khou tama u pfha kha vhona uri vho vhona hani mushumo wa khomishini kha iyo miṅwedzi ya 12 yo fhiraho, vho vhona hani mushumo wa khomishini ya madlanga ri tshi khou sedza ṅwaha kana u fhela ha miṅwedzi ya 12 uri kha iyo miṅwedzi ya 12 vho vhona hani kushumele kwa khomishini. Sanga misi vha rumela pfhiwa havho siaṱari ḽashu ḽa Facebook ḽi kha ḓivha ndevhetsini kha Parapara FM, siaṱari ḽa tshiofisi vha rumela miledzana nga kha X handle yashu ya SABC mapungo. Ndi miniti ya 10:15 pfarelo ri khou bva kha awara ya vhutanu ndi tshifhinga zwino tsho sedza mbalombalo mimaragani uri zwo ima nga nḓila ḓe ṋamusi musi ri tshi khou vhina vhege hei ṋamusi sa ḽa vhutanu sanga misi ri thoma maragani wa masheleni. Randa i khou renga dollar nga 16.25 ya renga euro nga 18.65 each khou renga bondo ya la Britain nga 21.70 maragani wa zwibveledzwa ounce ya musuku i khou ita dollar dza zwigidi zwina 463 na masente a 43 ounce ya silver i khou rengwa nga dollar dza 45 na masente a 49 ya platinum i khou ita dollar dza zwigidi tshithihi na 523 na masente a 49 ngeno barrel ya oil singo kunakiswawo i tshi khou ita dollar dza 103 na masente a 87 ṋamusi Johannesburg Stock Exchange uko vula u tshi vala mulovha all share yo vha i pasi nga 0.53% uka point dza 114,157 ngeno farelo top 40 yo vha i pasi nga 0.54 ḓo mpfarela nga maanḓa. Ndi miniti ya 14 zwino ri tshi khou bva kha awara ya vhuṱanu ri khou mbo ḓi dzhena kana u thoma ino mbekanyamushumo nga u sedza maṅwe mafhungo a mafhungo a khetho ro fhira ngaha.

0: Villanos. Chibe, golo, locha. Minute ndi mitano uya kawara ya Busumbe kha Phalaphala FM nga Labutano. Bana ndi farasi vathetshelesi Labutano la manyadi nga ngeno thando tanzoria khavo ndi makole. Khaye ndi makole. Ndi vhona nga mafhelo vhege atakadza ḓuvha ḽi khou fhisa.
1: Na zwino ini u a kona u nava zwavhuḓi. Ya. Tshifhinga the big dude na musi mvura i khou tona zwavhuḓi wo to ḓi awelela hu si na hune wa khou ya hone. Ndi to fara u khou sokou to vhona mi movie u tshi ḽa u tshi ḓi awetshela masofani hanefho wo ḓi ganamela. Hu si tuvha na zwithu zwinzhi zwine wa khou ita.
0: Wa wa khou vhona mi movie.
1: Ai. Tshifhinga na zwavhuḓi hafho nda i khou to chocho. Ai ndi tshiro zwino hafho.
0: Vhathu vhe nda vha zwi ḓivha zwori vha funa mvula fha SABC ndi ropiwa. Ya ropiwa mvula wai funa nga mbilu na muya. Uri are

0: Mdesh Cairo and Books, Sean Music,
1: yeah,
0: Maestro, Vari Amazai Zai.
1: Amamini?
0: Amazai Zai.
1: Amazai Zai. Oh, okay. Okay. Okay. Aona zwingo ndi ayane minute ya 15 uri bakawara ya bumaro mroba ro chimbira na ena baeni ka kilometer 5 dza Phalaphala FM Royal Heritage Family First 5 kilometer walk ro mroba ro kandi wa thaba yokunguruwa thaba yokunguruwa vakande ya bosi ya mpapuli thabela wa musi wa gore mpapuli baba vachipida cha muchimbira uchimbira na rene kilometara 5 dzote zwa zwabudisa khomba ya mbedzi.
0: Okay.
1: Roda barava na bamsanda bo ravele na bone baba na rina vachikotekeza mushumo wa uchimbira wa mulova roda barava na bamsanda bo muhari bo chikambe na bone baba vachipida cha uchimbira ka kilometara 5 ne. Zino mapungo madipa ndakalo le huruma ngwe ndi uri mulova rono pedzo chimbira unga ndondono to humela pala garachini engine nga murau nyana ndikuto ndi matoke ya kodro libana tree tobele bo borambuda tobele borambuda tobele rambuda tobele borachivumo ramada wabiri bombo dira sino Ebo tiri, arine upiro chinyani risa dika uchimbira o. Niro, tobele, duwa labo ni msumbulu o. Oh.
0: Okay.
1: Nambara le kwati sedza arine bombo ni ya petro rofal.
0: Ay, ilo fara the big dude.
1: Ya, ori msumbulu o. Taba idu kunguru, uva kandi ya bosi ya rambo uda, chiwanga matembe. Tobele, wa rambo uda, ba ranga panda uchimbira o. Une rabakawa kilometara 5 tangzoni kudzivizalela duva na duva nikova na natunyuruwa pedzi ya hai comes away ndo galimwela maduva ndo kwame
0: hai
1: rani bona nikova pa mateke pa la matsini danko
0: hai nda khori comes the jedzilani nungwela ya ndia pedzi ya ndire ringa sicharuga the big dude ringa nambere ye kavudzi
1: uga
0: one.
1: Hey, yeah. Okay. Buzi. Ufini on.
0: Oh, yeah. Ya karina mberita kuchedze fumira ruwa minezo doriwa nipala kawara ya vumaru rukoto nerite ndorini no dita kalera laptanu lab dinga manda teri
2: dita kalera tanga vada wane por loketa wa chiriste wa parapara FM di machilo tanga mula warwa nga manda gaula gaila kai diyo itu aonga wali horo la EFF namba alpa wala wala koti kurani ya Western Cape ya uri ba kwetela khaidu bala e ba committee la impeachment committee uri ba songisa phanda na uri ba kana ba ri ba tshikobatela khaidu uri ila muhumbulo wa ba tshaka na tsho ya ba tshe ya upisa go doctor wo advocate ba donza lo ba vhone muraka phanda vhone vhutanzi yo vha yo khakhea zwino ai kota kutshedza fhala Western Cape I caught
0: enough. Ai ke zwo rinerdo pfambigori zwo chimbirisani ane pokote. Nga mbene zwezwo kharipirele hafa noni vundu la Gauteng une ha kufarori huna mivigo hafa noni ya ujiwa vhathunga khani ine yapira zwigidi zwino fhira zwivhili rukoto pedzi ya iribudzeni nga uri zwithu zwindi zwine zwa khoita nga kha nga fasi ya minwa hami kana nditori minwedzi miraru pedzi rukoto.
2: Huna zwiṅwe zimbarombaro, huna zwiṅwe zimbarombaro dze ra vha ri songo to dzi sedza zwavhuḓi musi mapholisa vha tshi khou ṋea muvhigo wa vhutshinyi wa kotara yo fhelaho. Ndi zwithu zwine zwa shusha vhukuma nga murahu musi mudzula xidulo wa committee hino yo sedzana na zwa tsireledzo ya tshitshavha kha vhudzulo la Gauteng vhone vho Dr. Vandile Masuku o sumbedza zwa uri una ngo u dziwa vhathu nga khani na mikulwa miṅwedzi miraru fhedzi vhudzulo la Gauteng fhedzi u bva nga April u swika nga June fhedzi o sumbedza uri hu na milandu yo ṅwaliwaho fhasi kana yo vhigwaho i linganaho 2300 zwi a tshiwisa hezwi zwithu takuna vhadau zwi a tshiwisa vhukuma na ngano zwi vhona zwori arali 2300 nga miṅwedzi miraru fhedzi kha vunu ḽithihi esi khou tshiwisa vhukuma ndi ngazwo havha miraḓo ya buthano ḽa vunḓu vha tshi khou ḓo dzula ṋamusi u amba nga heḽi fhungo na u sedza uri vha nga itisa hani vha ḓo dovha hafhu vha sedza na zwiwo zwi no khou itea fhaḽa vunḓuni ḽa Ekuruleni he ha vhulaiwa vhafumakadzi vho vhalaho vha dovha hafhu vha sedza na nga u vhulaiwa hahuḽa muhashi wa kale wa khasho ya lushaka vho Owen Ndlovu na vhone vha dzhiwa nga khani vha wana vho vhulaiwa maḓuvha mavhili o fhelaho zwithu takala ṋamusi havha vha miraḓo vha swika hune vha amba nga ḽifuko no vhona uri vha ḓo zwi tshimbilisa hani.
0: Hai khezwo kha ri rabelese hafhanoni kha ḽi ḽa Canada ndi ḽe ḽa ḓo ṱanganedza mafhungo ane a khou dzinginyiwa hafhanoni nga vha EU uri vha vhe muraḓo hafhanoni.
2: Minista muhulwane wa shango ḽa Canada vhone vho Mark Carney vha khou ri vha khou ṱanganedza tsheo yo itiwaho kana muhumbulo une wa khou swikisiwa khavho kha shango ḽeneḽo u bva kha vha European Union ḽa uri vha nga kona u vha muraḓo wa European Union ane a sa tou vha na maanḓa o fhelelaho. Ndi zwi langa tshikhuwatanga zwine zwa vhidzwa upfhi associate member ngauri heḽi dzangano ḽa EU ndi dzangano ḽine ḽa vha uri ndi ḽa

0: Ndi matshelo ni Joanna, give me hope, Johannesburg. Yeah, na nne nda sa zwidivhi wezwi, ndi no ḓivha zwithu zwa muzika heyo nthwa. Vhudzi, ro livhuwa, ni ri rumele nomboro dzanu dza luṱingo, ri ḓo ni rumela ra ni sendela na pin number, voucher number, ri ḓo ni rumela. Thabo Mushavhi, Mamphaga, wa Tshiulwa Vhusiku, ra zwimisani special school. Oh, vhathu. Yeah. Tangzo.
1: Yeah.
0: Au, ro arabo nga vha kuita. Aku a sa koni thetshelesa.
1: Ndi koni ipfa ni khou razumisana isiku. Ndi koni ipfa nkwa ni no dzhena tshikoloni. Na ri thabo.
0: Doni vhudza ri tshibudi.
1: Nda khou amba zwezwi.
0: Ahi.

0: Ri pembelela ṅwedzi wa vhubvo nga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhubvo ha mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala, khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga houno ṅwedzi wa vhufa. Phalaphala FM, ri pembelela ṅwedzi wa vhufa.
1: Arali vha tshi elekanya uri vha nga si kone u badela muimeli wa zwa milayo, kha vha elekanye hafhu. Clientele yo ita uri tshumelo dza zwa milayo dzi swikelelee. Tshaka dza tshumelo dza tshi dzo fhambananaho dzi katela vhone, mufuno wavho, vhana vhavho na miraḓo ya muṱa. Tshumelo dzi katela milandu i tshimbilelana na thaidzo ya zwa vhugevhenga, zwa mishumoni na zwiṅwe na zwiṅwe zwi kwamana na zwa milayo. Hu nga vha u ndaela ya tsireledzo i bvaho khothe, dzinndwa dzo ḓisendekaho nga zwa mbeu, ṱhalano i sinaho khanedzano kana tshumelo i sa takadzi. Ramiroyo a Vaux Clientele u hone u vha thusa. Tshumelo dzashu dzo leluwa. Zwine vha tea u ita zwone ndi u dzhia luṱingo lwavho vha founela ramilayo kana vha rumela email, ri ḓo vhuya khavho murahu. Tshumelo dzashu dzi katela 5000 rands ya beili. Kha vha SMS ipfi phalaphala kha 32281 ndi 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo isi ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
2: Mi bukuta ya Boxer Prize Knockout ni songo fhirwa. Rengani Sunlight Laundry Soap 500 gram tharu nga 48 rand. Albany Sliced White Bread 700 gram mbili nga 28 rand. Mi bukuta mivhili nga murengi ara tshitoko tshi tshehone. Boxer Prize Knockout.
3: Zwo fhambanaho, zwifhinga zwo fhambana, vhutshilo ngwe mafhethu thihi. Fhedzi plane ya tshitokofela i fanela u bvela phanḓa. Na zwa uri kha FNB app miraḓo i kone u vhona uri tshelede i khou ya ngafhi. Vulani stokofela account noṱhe nga nḓila ya digital, huṅwe na huṅwe hune na vha hone ḽifhasini. Ni kone u vhona u dzhena na u bva tshelede noṱhe.
4: Ndi ngani ho tea u vha muthu muthihi ane a kona u vhona tshelede? Nga FNB digital stokofela account, miraḓo i kone u vhona uri tshelede i khou ya ngafhi kha FNB app huṅwe na huṅwe hune ya vha i hone. Tshintshelani kha digital stokofela nga FNB ṋamusi. FNB, tuzo shandukisa zwithu zwoṱhe. U ḓo shuma mulayo diwaho. FNB ndi davhi ḽa First Rand Bank Limited. Vhadisi vha tshumelo ya zwa kwamana zwikolodo vha tshiofisi.
0: Mufaro na Ropiwa na Thengwe kha Phalaphala FM.

0: ni Parapara FM ya koperasi ya Kasho ya Afrika Tshipembe rinanwi misi yothe ndo vhatanganedza nga to rari kha mbekanya mushumo ya mufaro ṋamusi nga ḓuvha ḽa vhufumimalo ḽa ṅwedzi wa khubvume dziṅwe wa gidimbili fumbili rathi ndi firofhiwa ndi khou vhatanganedza kha hino mbekanya mushumo hi une ra ḓovha ro to swika tshitori awara ya vhufumi na vhuvhili nga masiari ndi khou livhuwa nga maanḓa Terry the Big Dude anga na relocator vhanekedza mbekanya mushumo ya vhanḓilani vha takutshedza hafhu navho nga musumbuluwo kha mbekanya mushumo yeneyo. Mope arifuna sanne, so for real, every little thing I do, a silk hooked on you. Ndabanekedza dzone, ndo vhafulufhedzi sa vhatshelesi hapa, uri ri takutshedza, ri khou takutshedza nga maanḓa manzhi kha mbekanyamushumo heyi, ngauri ri na muyeni Bo Livingstone Simango, vhafunzi u bva hangei CTM, vha hone henefha nduni dza Kasho ṋamusi vho ri, hey, ri to dzi amba zwavhuḓi hedzi dzi tailari hafha, ndi matsheloni vhafunzi ndi khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya mufaro.
1: Ropiwa
0: witani
1: ndo takara vhukuma ndo swika nga nama ndi na mafhungo maḓifha
0: vhone madzira vho fara mafhungo maḓifha vhafunzi fhedzi ha vha tshi ḓafha vha ḓa na luhafhulelo na zwino zwa tshipentshela ri tshi to lavhelesa u sa ḓura zwi dzula a vha mafhungo avhuḓi na tshifhinga tshoṱhe vhafunzi.
1: Ropiwa, zwine zwi khou itea zwa zwino wa wana zwithu zwinzhi zwi khou rengisiwa muṅwe na muṅwe khou amba ngauri mutengo wo tsa, mutengo wo tsa. Mara fhedzini nṋe sa musi ndi na tshifhinga ndi tshi khou shuma u rengisa kha musi ndi ni eletshedze Ropiwa na vhathetshelesi uri ṋamusi nga ḓuvha ḽa ṋahasi ndi khou fhedza miṅwaha ya 27 ndi khou shuma u rengisa. Ndi uri arali ndi ndi dokotela nda ḓo toma ndi profesa, profesa iwe nta nga maanḓa. Zwine zwi tshi ḓa kha zwitalisi, nga luambo lwa tshiṱaratani ndi nngwa.

0: Radio Ticket, makete a ḓo vula nga 8 ya matsheloni ḓuvha liṅwe na liṅwe.
1: Ri ḓo ṱangana Royal Gardens, hashtag a huna u sala.
2: Hashtag ahuna u sala, u to sala maḓuvha a si gathi vhathetshelesi arali vha sa thu renga thikhithi. Hai, vha khou salela, vha ḓo to sala vha tshi ringa vhe upfhi nga vhe ambiwa nga hoyu a si naho mutakalo na khathihi. Ri kha tshitengo tshashu tsha maṅwalo zwa zwino ri ḓo vha ri tshi khou amba na mueni washu Ndivho Tsenyeho Albert Mutsuko. Ri navho matsheloni a ḓuvha ḽa ṋamusi, ri pfhe uri ndi vho nnyi, honeha bugu yavho i amba nga ha mini. Ndi matsheloni Vho Mutsuko, ndi vha ṱanganedza kha mbeke ya mushumo ya Mufaro.
3: Matsheloni a vhuḓi muhashi.
2: U ita hani?
3: Ni ri hone, ri khou pfhi
2: kha vha ri vhudze uri zwavhuḓi vhuḓi avha Vho Mutsuko ndi vhonnyi.
3: Vho Mutsuko ndi muthu o begiwaho Miyani kusini kwa Bale. Vho Mutsuko ndi ṅwana wa vhuraru wa munna wa vhane Vho Tshikhudo na mufumakadzi wa vhane Vho Munyadziwa, nda ri muya wavho wedele nga mulayo.
2: Vha mbo ḓi takutshedza khezwo Vho Mutsuko, vha ṅwala bugu, zwo bva ngafhi zwa u ṅwala, zwo ṱuṱuwedzwa nga mini?
3: Zwo ṅwala zwo ḓi tou thoma ndi kha ḓivha primary. Ndo vha ndi tshi takalela nga maanḓa u vhala zwiṱori na dzibugu dzedzi dza Tshivenḓa ndi tshi kha ḓivha primary. Ndi dzangalelo ḽa u vhala bugu ḽa takuwa henefho.
2: Zwino vha tshi yo ṅwala vha tama u ṅwala nga ha mini, ngori bugu yavho khei ipfhi i na maanḓa, ndi bugu ḓe heyi Vho Mutsuko?
3: Ndi bugu ya drama. Bugu ndo tou i ṅwalela vhathu vhoṱhe vhahulwane kha na vhaṱuku. Bugu ndo i ṅwala ngauri ho vha na vhathu vhanzhi vhane ndo vha vhona vho ḓi dzhena tshikolo mara vha khou tou wanavho mushumo. Zwino havha vhathu vha fhedzisela vha tshi vho laṱa fhulufhelo kha vhutshilo havho. Nda zwi vhona uri vhaṅwe vha khou dzhena na kha zwikambi na zwidzidzivhadzi, vhavho vhonala vho laṱa thavhula ngo luambo vho. Zwino nṋe hafha nda vho zwi vhona uri havha vhathu kha ndi takule dzangalelo ḽavho. Ndi vusuluse dzangalelo ḽavho uri vha vhudze uri havha fhethu hu na khonadzeo ya uri vha nga wana mushumo musi vho dzhena tshikolo. Khonadzeo yo uri vha wane mushumo i vha i hone nahone yo ḓalesa. Ndo ndo khou vusuludza dzangalelo uri kha vha vhe na fhulufhelo, vha songo laṱa fhulufhelo. Minetse wo fhedzisela wa vhutshilo havho vha wana zwoṱhe zwine vha khou ṱoḓa, vha hangwa zwoṱhe zwe vha ṱangana zwo murahu zwisi zwavhuḓi.
2: Afha i na maanḓa vhavha kwa ndi mini?
3: Hafha ndi tshiri i na maanḓa ndi khou amba pfunzo. Uri pfunzo hune ya swika hone i dzhia vhusiwana ya vhuposa hindini ḽa swiswi. Uri ha bvelela vhusiwana, ha bvelela pfunzo vhusiwana vhu angalangala
2: mubvanga fasitere.
3: Ha vho to sala ho no to vha ḓivha zwa kale uri hafhaḽa fhethu muṱani hula nyimelo ya hafhaḽa muṱani yo vha yo to rali. Musi pfunzo yo swika ita uri vhusiwana ri to vhu amba sa ḓivha zwakale.
2: Iya vhufhura vhusiwana hovhu hu no ri ri tshi khou amba zwa zwino. I bugu ndi yavho ndi ya u thoma kana vho no ḓi ṅwala dziṅwe bugu?
3: Bugu yanga ndi bugu ya vhuvhili. Ndi bugu ya vhuvhili, bugu ya u thoma ndi nayone ndi ya drama mara heyo ya u thoma ipfi Zwipfe. Mara heyo a yiho zwanḓani zwanga, i zwanḓani zwa vhatshena. I kha zwi nga ḓi itea ṅwani u ḓaho ya ḓivha i na vhagudiswa tshikoloni.
2: Hai, a khou pfalesa mafhungo anea. I tshi khou wanala ngafhi zwa zwino ri tshi khou amba bugu heyi Vho Mutsuko?
3: Bugu ina manda iko wanara kan ne usuka zvino.
2: Mhm.
3: Eh zambori vatu vane vava kuitodai. Ba kwa manana ne baba vadziwana ngo yotavana.
2: Mhm, baba kwa mahani.
3: Eh vankwa makha nomboro yanga ya 082
2: Mhm.
3: 79
2: Mhm.
3: 17
2: Mhm.
3: 558
2: Mhm.
3: 082 79 17 558 Ya wanara
2: na kakholo na WhatsApp. Mhm. Mhm. Hai, rikhovali buisanga manda khazwe phanda basikele miloro yene yabo bo mutsuko.
3: Eh ndikori bu welcome to nga dance channel na Lauri. Hey bugu nga ndira yenda imwara ngayo.
2: Mhm.
3: Na basa kono uvara ikova tutuwedzo rekava irenge vavaleri wenga vana vavo na vadzuru vavo.
2: Mhm.
3: Lauri nave vairenga vachimukwama vakusumbedzore vori ivara hashanduka zvinji kavuchiro havo.
2: Ni mafungo avudi. Ni mafungo avudisa chote vachiko shandukisa vuchiro vatu nga mwana mvere yashiyo mwana nayo vara isongo vuya yatuwa na kati. Zvenezvo vose nomboro dzavo mutsuku apa muyani vatogomere mumwana ḓo vafonera achivamba zvisi zvone zvisatucherane kana ḓo vahomboka mashirini atere. Koliwe sa duba labudi para para FM ya koperasi ya kasho ya Afrika Tshipembe robari hapa
4: Mangwarwa Mangwarwa Kamufaro
2: Fume mbili minete uliwa kawara ya abu fumi chitango cha shama ngola rinacho na bege daunga minete ya fumbili uliwa kawara ya abu fumi arali bana buku yeba ngwala ibashita marichamba na bongayo kabaru mele email kamurobitl@rsbc.co.za murobitl@rsbc.co.za eba dise buku yabo na zidodo mbe jazabo jaluti ingori mviliji adokono kwa mananabo riambe nabo nga buku yabo fumi mbili minete uliwa kawara ya abu fumi rinanwi Misio te koyu Misi febe enafuni ne macharani Bari asimu loro Basingo hangwa rikadibana zinji zinji zinji Gamanda zinaraba nazo Kahino mbeke mshumari kadibana chitunga chacho Zenda tangana nazo Una mtichili sibani wari Wojipiwa mingwa mina yopirao Unezo zino bari wojipiwa muratu wabo Ndi mapunga nuzie zaani ayo Uno ri doba Na tikiti zinara doba nekeza Za Parapala FM Royal Heritage Family First Ndi tikiti na Zojini sabatu ngababili ngababili MSP uhone uskoloni ange uko liobola zikoloni ridwamba naye na ine reforgate koloni skochimbira nga ndilade na bepa la soul na R&B koyu MSP na tu na funene matsharani vari simuloro

0: Omutu wanga ndi ya mufuna ene ethendi dinga la vdehani nga wevi ari ya tinga neti hunoribu vohashu ndi dinga le radeselo alone nga huyu ani afiblasa vacharisi riko isa panda na uririsongo hangwa vohashu nga manda manda nga ngwezi washu huyu wabufa ari humbule hune rafahone rulube humbule mroba mba mroba na mba mroba wawula ndi fumbili nti minete uliwa kawara ya bufumina mtere na mafungo hapa anuzie zahani amtichele si ba nebari huna zwe batangana nazo karambo dia kabo mtichele si rife ni macheloni ndo batanganeze
1: macheloni abudu batichele si ba pala pala FM na maashi
0: huitani
1: mende hone ndumbero kange
0: ndi hone bo da batangana na mini hapa mcheloni mtichele si
1: ati dibori ndi tome gayo kenyo ne ndo ripi wandona 17 years old.
0: Hoyo muthu akadiba jele.
1: Ya akadiba jele na umrathu wanga uripiwa nga munwe arenesa wane sa shango ni luti ane batu wa mudiva une woyo mwetuanga oi maone uwa kono wakubo na woyo mutu aduwa repi wande honi henda ri uchite rezusu 2 days after niti po tumra tango repi wa nda kono deluwa nga mloro binga bando ulora rubiri rote niko lora bane bakuliga bakuliga wako nkoko zauri rutuseni rutuseni like ngane mune ndo chila 4 years yote ndi kadiba pasi ya trauma karandishu wako nubo kurira mungu mtu uko unabatuba na vaneba ya daka niba daba mbaba riro tangana na makumu wa suona so nda kono uba tivu daka na nda kono uba LHS that to a point jimenda subona zori ono vutani ono uba kuiwe kanyi mkipoti ya unangeno nne ndi kadiba ndi utamini ndo tikea ndi wane ndi ndo realize hone nga mura wa mro nga mura wa mloro hoyo Nichamba na mungu wane bari. Ziyamba jore ya mungu wane wakulira. Unaba na banji wane wakutanga na neyo kisi. Bako bari ole uwa na mtu ane wangamba na ye. Kana awadhusa. Zine zwambo rini. Umu loro uko tanche za ini. Ziyamba zore ndini nukutio takuwa. Na imera havo wana. Zwenda zwane zore. Demo liko batusa. Abo wana wane wakutanga na neyo mafungo wa bari ole uamba. Demo na nende kukono voforowa. Nchila foye ziyote. Niko zi. Sa uri ndi kadiba ndi ita mimi ndi tike ya atikuni mara za zino nga uri ndienda zipori za zino angitome foundation ya from voices from victim to voices from survivors to voices watu kote wane ababareru uamba wakonu amba nga uri unaba na wane hapa nda wako chipiwa Bangwe babo bako chipiwa basiwa na malwaze na zitumbu bari bachiamba yani babibiwa saba believe basikupuri as exist mara nene kune ndikuima zvishongorerwa ndiso kwamba ngauri chitori changa chorerwa ndichambe hayi ndikwamba ngauri ndikotoda chitori changa chichiro vangu doka mwe mtu asati tangana nazvo mafungo aripi akukona dzeya ahone ende na babibi zvikonyagira babibi uri vadove vaitenda mwana auya ni budhuri otangana na hezvi na hezvi mubibi katavanyanza gidima uyo reporter kana aite mwana urwanga madokotela zvine zvodonde vazvara zvomutsireredza uri mini asakumbe malwadze asatare na tumbo una imwe case yenda vandiko solvana na izvi vegini zveperao mwana uripiwa achi ripiwa abuda miya unye uva vono uri muthu omuripa uva mutami vaya mudiva vako sokotedzwa dzicherebe nga murao ola nemunna uya achiva rengera grocery achiva itela chimona chimwe mara mutakaro wa mwana svika zvino ukanini ahuka sei space nga uri zvazvino kuna thumbu ya muthu ane hamufuni nga chashinga mwana ukadina nini ukadina mutoko nemwana okay kato oyo vura case uko opa makungo odovo opa uri mini acho vura case obviously na miya uva kuti yofariwa nga uri mini
0: Kwa kutanga neza chale de. Mwenzi ya nrichi kwa seza jino ruko ka morandu wabo mtichilisi. Wabo uchimbila ani uche jelena, ogwebi wana, ngageka wa mratu wabo mtu wana ofaru wana, ogwebi wana huku iti ya mini.
1: Kesi zita biya panda, jino, nechi tuyenda ima bugifin, na ya mratu wangana jino aitu ima, hawa tuwatiba kadito nga angachavu, ati yanga yonu vaya kari. So yabai dovaya vai kuchani iko fusulu ziwa yeye mratu wanga nayo atu baba watu bote watu banga bili baka dibanga ngumu I think wano atenda koto zinotenda 4 or 5 bote watu
0: mratu wano ene hauhane rishida kama umbro wawe
1: unga sita ucheze uri uhane nga uri unavala watu wane awakonu amba nga vune vani aningati kono mtaruchete uwa kono pretenda uzira na mungu mtu na mungu wata kara nisa mdivu na dibu nungari au nami au na zunu kuitea shota lo ndi chore ola mtu oedela ayete niloro mzi nga sibari
0: ni kwa isa kuwelelo ipiyo chitabani
1: ni kwa isa kuwelelo yore babibi kakalo ndivana babu wadowe vatende musimwana uamburi ori ipi wabamu tikezi mafungu orali wa atoda supporto ino bakamu baby kama shaka nga uri watu mba I still remember me I was in grade 11 chikolo ni watu wachiri why no one kuli ila kia like nivani vidi leke watu wanda wa shangu bamba jine wafuna mara arali wa wuku wana supporto haya ani kama baby kama shaka ndi afala ume na healing process ya one yanga yale ruzi haya tabanya nga mani nenda kutobisa uendu uri va baby kama jire mtamu si mwana urepiwa chidori tusa uri kundu jore mwana arepiwa sale na marwaze kana sale na bitumbu
0: na jino hai rolibuesa nga manda tibu zoe hene kuhidisa chabane na mshumu nana kwa ita chabanyenge utusabene bozipondwa za uchipiwa. Dovala buu diatere. Re kholi vhuesa phala phala FM ya koperasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ri nanwi misi yoṱhe ndi mafhungo ano kho vhavhesa nga maanḓa haya ane mutitshilesi o ṱangana na ofhedziha arali vho vhuya vha tambudzwa kana vha tambudza kha vha rumele email kha murobi tlrsbc.co.za vha ṱalutshedze mafhungo avho vhatshilesi arali vho vhuya vha tote huvhadziwa vha tshipiwa vha founa 021 447 9762 kana arali vho rwiwa vha nga founela 086 132 2322. Riri gidi rine maḓi ri khou vhuya khavho zwene zwino hu si kale.
2: Namusi kha Powerflex plan na Master V ri na ere ane a sa ṱoḓa u ḓivhofha nga zwa vhutshilo.
3: Ish, Master V, ndi khou ṱoḓa tshumelo ine ya ḓo ntendela u tshentsha plan yanga musi ndi tshi ṱoḓa.
4: Ni ṱoḓa Powerflex ya Vodacom ine ya vha plan ya ṅwedzi na ṅwedzi ine ya sa vhe na dzikontraka. A hu no ṱola zwikolodo, ni kona u i khantsela tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe.
3: No.
4: I ḓa na 40 gigs na 300 minutes ya u founela kha network iṅwe na iṅwe, zwoṱhe nga 299 randa fhedzi nga ṅwedzi.
3: Ndi i wana ngafhi?
4: I wanala fhedzi kha Vodapay app kana online. Takutshedzani, ni vha sumbedza uri no fara zwithu zwa maṱhakheni.
3: Ndi ḓo ita ngo ralo.
4: U ḓo shuma milayo tiwaho. Feather together, Vodacom.
5: Parapara FM na Thobela FM. Aye!
6: Hey, kina kwa yela yako kete kabuhwa.
5: Mbeke mushumo ya TV. Ihasa twi. Na mbeke mushumo ya Afrika ya dina leri. Ndi ko raro ndi TV na Afrika ya dina leri.
6: Go thoma ka iri ya botselana mathapa ma go fitla ka iri ya senyana bosigo. Mo kibela ngwana wo, wa le tshatshila lo sibe senyana le wedi.
5: Afrika ya dina leri na TV. Tsona mezi wa ga tsoba heli. Ho maine ba shukheba. Prof Mahlaela bari ri rothe ka tuba yeli
6: le sikela hlaelo a ke lenano le la go ikgetha
5: ba tsangana na bo howe na hoyu mokwasha happiness make
6: na me o le le tekilwe ke professor Mahlaela e kgokagantshe le yena ka nomoro ya mogala ya 076 512 2257. Ke re nomoro ke 076 512 2257
5: kana ka WhatsApp 063 393 2727. Zwikhakara apa bone ba ḓo thusiwa. Muko ndi vhutshilo.
6: Thobela mashati ndandula.

0: vaenda nga nayo. Ri humbele uri vha ambare zwiambaro zwitshena kana zwivhonalaho musi vha tshi khou tshimbila vhusiku. Mavhone ha koni u vhona mivhala miswu nga u ṱavhanya hu kona u tsireledza vhutshilo havho. Kha vhashumisi vhoṱhe vha magondo, kha vha awele nga murahu ha kilomitha dza 200 kana awara mbili dziṅwe na dziṅwe. Musi vha tshi fa vho farwa nga maneto, kha vha awele. U farwa nga khofhe vha tshi khou reila, zwi vhanga khombo dza u thulana ha zwiendedzi dzine dza shusha. Milayo yo leluwa, vha songo nwa vha reila, vha songo nwa vha pepelekela magondo. Ndoni, arali vha tshi khou ṱoḓa u njangama, kha vha siyo khofhe henengei. Vha u ḓiselwa nga muhasho wa zwa vhuendi. Ri endedza Afrika Tshipembe phanḓa.
1: Big Red Weekend ya ha Shoprite yo vhuya. Vha maḓuvha mararu fhedzi vha vhulungo swika 50%. Kha mibuku ṱo inonga sa 2 kg ya Clover Medium Cream Mass nga 27 rand fhedzi. Vha vhulunge 8 rand. 1 kg ya Kellogg's Corn Flakes Cereal nga 59 rand. Vha vhulunga 28 rand. Zi 500 gram bili za Sunlight Laundry Soap Bar nga 38 rand fhedzi. Vha vhulunga 14 rand. 750 ml ya Handy Andy Cleaning Cream nga 20 rand. Vha vhulunge 10 rand. Na mini oven wa 24 liter wa Essentials nga 750 rand fhedzi. Vha vhulunga 250 rand. Zwi wana luswika nga swonda ino ya zi 20 za September 2026. Ha Shoprite fhedzi.
2: Parapara FM Royal Heritage Family Fest. Rock Choir of Fetza. 24 September Royal Gospel Family Day. Manasi Koma Kavane. Rufuno Gagagagavane. 25 September, the Royal Leonard Cultural Day. Hapa utabona machiko, rupatwa na Venda Boy Poets, na Rwe Inechibare, na vangwe. 26 September,

0: Gardens. Hashtag Ahuna Usala.
1: Hashtag Ahuna Usala. Tidhuru wako sala wadho wako temba mini. Nga ori uva kava na watuku. Uva ninge kazi kreshe. Ushuka kava uruwa wa naramba na wanga labuna. Wadho wa ninge. Chune wane masala wadho wako sala na mini. Hange shukuru ni uhone mispi. Tanga iku wala na hati. Uva chichecho vakati. Tata mufakaye mispi. Urushiko chimbula hani za zino mispi. Uitani. Kezo labuna badaranga tikiti yavunga 150 vadipina nga Parapara FM Royal Gospel Family Day kezilanga mugivela varenga tikiti vo dipina na makadzi na pomafikizolo na vanji vanji zvembo rudo dipesa mafero avege haya dango rikoto amba zvino au chena mangwa mafero avege ndiane ya ofedzi sera vege da hoi murumbo do vochitambira chanda Miss P pedzi ha ngauri ene na musi u zvikoloni na hone ndi azvo zvo rudo vavenda nga zvonda zvembo rikotwa rote kerekene kan
2: nero furba disano nenda danda jiwa auna nange wendira nende ko bro dori goi dei pake nda fala i deri kari tuwe nei vanwa bomwe ndo ambara roko yanga na chikere ndo ni ndelo uya kerekene
1: kezo
2: nda sa bona na kerekene zvivo opinda to siwa
1: ha tendere tshikoya na kha kereke yawe miss ndi do busuka ndi tshibudzisa fo ri hango nanga mina rasa swika
2: Ndipo vandina veiwa ngasondaro dochimbira rote ane ndidodana bopi ridochimbira vomukoni ndaverere hote une rovwa dova hone ama pelwa beke ridzavari koita clock it rovwa ka ri clock it
1: clock it clock it
2: clock it
1: o dotong aweza vana vana vakoto mbudziso ri miss pike asango da zvambore hey sonda ri do ri ko dipinesa nga manda kha vha humbudze vho mutuku vho thori vakoto itisa hani uri vasvike hange kha mushumo wa vhege down
2: vho mutuku vho thi vhane vakochecheresa vha ya zwiva ndo amba navho ndo vhafundedza na kulilele nda ri kha vha tolila futhi zwa zwino ri fuwa ndi vho ṱanganedza na maripi vha khou bva kha vhabedzi ngauri havha vhana
3: Banga ba chipondwa cha taidzo za mulayo ufarosongoteya uriwa taronisina kanedzano taidzo ya mbadelo za vudzulo unda kana za mishumoni clientele legal iba nne vora miro ya makone nga mbadelo za ṅwedzi dzisapuriyo chikwama vora miro ya shuru vadzula kutendelo vathusa awara dza fumbili nanga ḓuvha kha vha sms ipfi phalaphala kha 32281 ndi 32281 clientele general ndi fsp yo tenderaho na ndindakhombo isi ya vhutshilo i re na ḽaisentsi milayo yo tiwaho i wanala online hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho Oh.
4: Visa ni vukoni hanu sa chef na spa. Wanani luapre rurune lwa shikaka 80%. Kazu shumiso za Nutrifresh Kitchen Essentials. Musi ni chirenga zuvere za june zanga sa 2kg omo hand washing powder zupambana na ho. Ni 59.99 tihi nga rewards card. Kana 700 gram spa vacuum pack cheese, cheddar, gouda, white gouda, kana white cheddar. Ni 99.99 packet ntihi nga rewards card. Uvazi 8 uskwas 21 September musi chitoko chika diwanara. Haspa hafezi. Udo shumemra yoti wao.
5: Mas pero a ver que

0: mafhelo vhege maṅwe na maṅwe u vha nga henengei
1: i vho to dzula goloini.
0: Ee, i vho to dzula goloini. Nṋe anga yo no luga
1: nga ṅwedzi wa Tshimedzi.
0: Nṋe ro dzula ro luga, nṋe na mubveledzi wanga hayi ndi to sala zwenezwo zwo ri vhege ḓaho hafha nga itshi ri musumbuloi a dzi tshatsa goloi. Ee, zwiambarani pa mafheloni ya vhege ro ḓo vha ri khou vhona uri dzi khou dzhenisiwa goloini zwoṱhe na zwienda zwa hone.
1: Na zwino overall mini vha thetshelesi ndi khou pfa ndi khou vhona muhatori vho to nothavo vho Madlanga vho ri nṋe nda ndi kho to ita midayi nga aḽa mafhungo vhathu si kho to zwi dzhiela nṱha ngo ralo.
0: U famba kha ḽifhio?
1: Vha khou amba kha heḽi ḽa vhari ha ndi ri hu na ramulayo muṅwe a khou ḓi ita dokotela uri ndi midayi mani
0: athiri ndi Afrika Tshipembe. Ndi khou amba uri nga nḓila ine ra vha ri khou shuma ngayo na mishumo i tshi khou bveledzwa nga maanḓa henefha kha commission report wa zwi vhona uri vha vha vha khou shuma na mafhungo ane a lemela nga lemedza na muhumbulo naho vha vhathu vhane vha vha na tshenzhemo nazwo. Zwino zwi a ḓi ṱoḓa uri tshiṅwe tshifhinga ri ḓi ita ri tshi ya maragani khombo vhane a ḓi ro ya maragani a pfha ḽo dzula nga khae
1: tshi
0: tshi khou tou mukwa zwino kha tshiambare ra tsho tou kwa tshitshawe.
1: Fhedziha ṋamusi o fara mini vhatshilisi lufuna
0: ṋamusi ndi ḽavhuṱanu ro fhiwa hevhege ro amba nga mafhungo manzhi nga maanḓa lune u soko tou vha na u humbulela uri vhathetshelesi na vhone hu na zwinzhi zwine vha kha ḓi tea uri vha ambe nga hazwo. Hezwi ri tshi khou amba nga u wanala zwitumbu zwa vhafumakadzi avha vhe ra vhalamulwa vhane fara swika kha vhaṱanu na vhana, ho vha hu na mihumbulo na vhupfhoyo nga u fhambana nga maanḓa ubva kha vhathetshelesi. Mulovha ro ri khou amba na vhadzanganao ḽa matchan matchi ro fhiwa vha sumbedza mafhungo uri ngoho vha thabelo vho khulwanesa ndi ya uri vha vhaiti vhazwo vha tshi ḓo waniwa hai kha zwi to vha hu songo vhuya wanala uri khaṅwe ndi muthu a re mubvannḓa a re fhano kha ḽino shango ḽa Afrika Tshipembe nga nnḓa mulayo, ngori vho vha vha tshi khou hanedzana zwithu zwo raliho vha ri a si zwithu zwavhuḓi. Zwino ri tshi khou amba nga fhungo ḽeneḽi na vha madzangano kha dzi phalamennde dza mavundu ndi khou ḓi vhona vha tshi khou ḓi amba nga halo heḽi fhungo, namusi kha mbekanyamushumo ya tshiko ri ḓo amba na muḓivhi wa muhumbulo ri tshi khou lavhelesa fhungo ḽeneḽi. Na nga ngei kha khomishini ya ṱhoḓisiso ya Madlanga hune hu na ṱhanzi ntswa zwa zwino to sa ḓivha zwori ro fhiwa na vhaṅwe vhathetshelesi vho wana mini kha vhuṱanzi ha mulovha havho thovha khale.
1: A thi ngo tou vha na tshifhinga tsho dzulela khomishini mulovha, fhedziha ndi ḓo zwi lavhelesa uri vha vha khou to amba mini, vha tshi khou amba mini, vha swikela kha zwifhio.
0: Nga maanḓa maanḓa ngauri ro ri tshonesa na vhathetshelesi ra itela khaedu ya uri kha vha tshimbile vha yo tshimbila na yo heyi khomishini kha ḓuvha ḽa mulovha vha vhone havhaḽa muhulwane wa khethekanyo ya dzi dzhele kha zwine vha khou amba zwone, ngori ndi mafhungo ane vhathetshelesi vhanzhi vha ḓi dzulela u amba zwone vha tshi khou amba nga hangei dzi dzhele uri havha vha fariwa vha na u thusiwa nga vhalindi vha dzi dzhele u dzhenisa zwithu zwi songo tendelwaho nga u tou ralo khathihi na u shavha. Mafhungo aya to ofhisa nga maanḓa maanḓa ro fhiwa o vha haya a uri havha vhane vha kha ḓi vha vhaṱukuwa ngei kha khethekanyo ya juvenile vhapfhi vha vha vha tshi khou pfumbudziwa u tou bva vha tshi kha ḓi tou vha kha miṅwaha ya 12 hune vha tshi bva vha tshi fhedza u shumela tsho tshigwevo tshavho henengei kha khethekanyo ya vhane vha kha ḓi vha vhaṱuku vha vha vha tshi khou yo kunga vhaṅwe uri vha ḓe vha vhe miraḓo ya zwigwada. Ndi hezwina ra khou wana hu na khaedu ya zwigwada nga
1: zwino
0: ndi maṅwane ri ḓo ḓi bvela phanḓa na u amba ngao ṋamusi ndi ḽavhuṱanu na vhathetshelesi.
1: Ri khou livhuesa lufuno, ri ḓo vhea nḓevhe ndi miraru minete uri vha kha wara ya vhufuna vhuvhili ri na nwe misi yoṱhe. Ndi khou livhuwa vhona nga thetshelesa Phalaphala FM, ndi khou livhuwa zwone vhona nga thetshelesa mbekanyamushumo ya Mufaro. Mudzimu kha vhatonde a vha ite nga vhuthu a vha lavhelese tshifhaṱuwo tshotsha vha khathutshele mbilu zwavhuḓi na zwivhuya zwi vha tevhele maḓuvha oṱhe a vhutshilo havho vha tshi ḓivha khwine vha ita zwa khwine. A huna no ḓivha zwoṱhe na nana sa ḓivhi tshithu, ri khou tou thusana ri khou ita mutinga to fhaṱa Afrika Tshipembe ḽa vhanakanaka. Ri fhaṱe murafho wavhuḓi wa matshelo wa mba matshelo na mba mphanḓa. Funana nga tshashu kha u tou vha vhushaka dzimbilu zwino na lini na lini. Ndi khou takuwa fhanda vha sie mafhungo ane awara vhufuna vhuvhili u bva hanefho hone lufuno tshi vhasi na mbekanyamushumo ya tshiko tsha mafhungo nḓivho na vhuṱali. Nṋe na vhone kha ri ṱangane nga musumbuluwo awara ya vhuṱali swika tshitori awara ya vhufuna vhuvhili nga masiari. Hu no ri nṋe na mubveledzi ni tshimanga zwone Zimrovi khathi na mudzanyo wa muzika ndi Rabe Masia ri ri naladza vhathu nga Socks Don't Call Me Lijapere. Ḓuvha ḽa vhuḓi a thi ri.

0: Ndiminiti ya fumbili rati rova kawaraya wafumina bubili watachale sambeke na mshumo ya chiko. Musi tushkodhia mga mangwa na kuitatoza mapungo mauruane. Kwamba na musi mlanga vundu hapa la Gauteng popanya za lusufi. Bashko toko danga manda juneba kori hello vundu loitano. Toshumisa mashire ni manji la bindu za kauri ukono bana technology na zi kamera zineza kutusa kuma kaurwa na zito za wichi. Nyinga uneba kwamba jori zihone una video ine ikulabelisi wa jojino ineba kufrupe na jori ido tusa kuma. Kato diso zi ya mapungu haya rabaru kwa lalu wambanga hao shushikotebe la mabrayo abafuma kazi ibatahi hapa la buponi haa ekuruleni mabrayo ane akuhumle rore o vele la bukati kashpunga shamingwe zimibili ene ya mapungu rabaru kwa diambanga hao ene pa chamba mroba nga uto ralo jenewa kuri hei teknoloji yo kwa tishahu ine ya ba honu umana na fundu la Gauteng vana fulpero lauri idho tusa bukuma 086-000-2503 ndi masara ndiba tangane zorin. Ni masiari?
1: Rufuno.
0: Uri ni wala mbani?
1: Siyo ni ngombelo pange.
0: Nendo takara.
1: Na mchua kwa mulima wa makoli na kuli. Niko dipera kera. Langalo nyitilo tuzo mafungu zegi yote. Di mafungu haya azitumbu za wafuma katunuku wanarea. Zichiko di engezi ya, zichiko uya. Inondi chiko rea, hawa batu baneba uvuru wazita. Kutuwa mbango. Mwereka kwa tisi chanda kwa bafuma kazi wa kupela kutuwa mbango nina msu chifiba di chimbila woi baji togo mele baba na ndugelo na wono chimbila wubu wakoloa mara zinunga mwambori magevengo di pamanda wazitore andizo kumazukubile kwa sataka zana mti
0: rekwa mba mtu ono droba dada kama mwe mtu
1: zino uba mungu mkasa ngo wakoloa enote ore wakoloa zinezo mbori ngo watu wawa chivwana lewa sumuza wali chivwana utiyo sumuza si watu mwantali mwengo
0: ndiko alibu wangamanda wala mba nebadoba naduba labudhi
1: zabudhi urufuno
0: ndi alibu wandi masiari hurini
2: hurini
0: nendo nendo mberengeo kewege yote roa mbanga mapungo manji nga manda
2: hey mwengi kena toke mapungo ndi elia mila wangei mutundi yaosu wangei uchi uchi wela kungo kaa yuki uri waite katururo ya avalo niwa candidate zikingo registerwa
0: uitela keto za mibuso ya
2: nizuma kala pecho ndiko honori ANC iko rangi sa watu waruwa wano kwa hama
0: ndabandola vele sene pa mroba ndabona mungwaleli wa vundu hangi Eastern Cape bachikori abanga dobe abatimatima na luti unga isa kote mungwaleli muhulwane wa lihoro la ANC bofikile mbalula nga zwine vakwamba zwori vako sumba bone mino kha uri vho lenga u swikisa mutebe wa bonketeni kha elo vundu
2: thai zondi ri ANC yo pesa manda manje zwi secretary ari be tsumbo nga fhala kha anda tula nela kha wa defy secretary divo imana na vhathu vhane dza kotoda vhachi vhavone candidate a dzicha imana zwine community ya kotoda hafha lani kha ward 5 anda ANC ho vha na ḓuvha ḽe ya vha hu tshi khou tea u nangiwa candidate ḽa forfeita mutshi community i tshi khou lwa na ANC uri ha rinde ri khou ri kotoda washu fhedzi secretary ende ri hashu hu dzhena wanga ndi hapo ho zamiwa no iwa vhembe sana kha regional office ANC ya zwithudzela thungo zwino a thi vhoni unga ri ANC do dovha ya fhata ya ndi hone u ṱhoṱhela hayo i dovhe koto kwashekana arali hu sa dzudzanyiwa mafhungo nga ngona.
0: Nṋe ndi khou livhora nṋe na vhona ro amba nga heḽi fhungo nga ri lo vha liṅwe ḽa mafhungo e ra ambesa nga hao heino vhege musi ro vhona na khothe ya zwa khetho yo thudzela kule khumbelo ya kathulo nga vha ḽihoro ḽa ANC vha ḓivha vha tshi khou ḓi ri vha khou ḓi ya phanḓa vha khou ḓi ḓo ya phanḓa u dovha hafhu ita khumbelo ya kathulo malugana na fhungo ḽeneyo kha roe thoni dza mafhungo a vhura yo thoma ndi masiari.
3: SABC News yo ḓiimisa unga yoṱhe na hone sa GCA i vha ḓisela ṱhoho dza mafhungo kha Parapara FM.
4: Mapolisa vhavhili vho thuntshwa vha lovha zipunza na vhuponi ha Livhode tsini na Mthatha vunduni ḽa Eastern Cape. Mathusa Minisṱa ofisini ya Phuresidennde kha zwikwama wa vhafumakadzi vhaswa na vhathu vha re na vhuholefhali vho Steve Letsike vha ri muvhuso u khou khwaṱhisa ndingedzo dza u lwa na zwiito zwa mabulayo a vhafumakadzi. Mudzulaphanḓa wa dzingu ḽa Dr. WB Kgobosana wa ḽihoro ḽa ANC vunduni ḽa Eastern Cape vho Princess Faku vha nṱha kha mutevhe wa IEC wa vhaimeleli vha mahoro khoroni ya masipala muhulwane wa Buffalo City. Mafhungo nga vhuḓalo kha vhathetshelese nga vhurayo thoma.
3: Chico, Chico, na Lufuno Chivase. Zote zvine vhathetshelesi vha ṱahisa zwone kha ino mbekanyamushumo, asi zwine Parapara FM ya ima ngazwo. Hu tou vha vhupfhiwa ha muthetshelesi uyo. Rine sa tshiṱitshi, a ri ḓi vhupfhi nga izwo zwo bvaho kha muthetshelesi uyo. Parapara FM.

0: Ndi miniti ya fumbiri malo zwa zwino ri kho livha kha awara ya u thoma, ri kho livhuwa nga maanḓa thodza mafhungo awara ya u thoma dzevha dziḓiselwa dzone hafha nga Glenn Mashau. Kha heno vhege maṅwe ra ambesa nga hao ndi ya khuvhangano ya COSATU. Kheiḽa ro i vhona i tshi khou fhedzisela i tshi khou fhaladza nga u tou ralo musi hu tshi khou pfika tshifhinga tsha maḓuvha a furaru vha khou tea uri vha vho lugisa vho dzudzanya zwavho zwa nga ngomu. Ra vhona huna hu tshi khou ita na u vha na khaedu dza mulayo henefho na phambano khulu dze dza vhonana dzi hone, fhedzi ro vha ro lindela ri khou ṱoḓa vhona uri mafhelelo dzeni adzo arali eyo khuvhangano yo pfhi i ya bvela phanḓa. Hovha tshi ḓo vha ri khou amba hu na vhurangaphanḓa ha vhuswa vhane vha vha vhafhio nahone tsheo ifhio kha uri vha ḓo tikedza ḽifhio ḽihoro vhukati ha ANC na SACP musi hu tshi khou khethonza mivhuso yapo kha eyo khuvhangano eyo yo fhedza i songo tsha vha hone. Heḽi fhungo ro amba ngalo nga maanḓa ra ita no ḽi ṱhaṱhamula ri na musaukanyi wa mafhungo a zwa polotiki. Ra amba vhona nga nyiledzo hedzi dza dzi visa dzo itelwaho vhahulwane fhano Afrika Tshipembe nga vha muvhuso wa president wa shango ḽa USA vho Donald Trump. 086-000-2503 ndi masiari ne vha ṱanganedza a urini nṋe ndi one ndi humbela ngee.
1: Ya, nṋe meno nyitela to dza mafhungo ndi henevi ḽa u fhela vhafumakadzi. Kha na dzi dza lufuno hafho na Jubek, o ḓalesa tshaka dzo fhambananaho. Ndo pfa hu tshi khou kwamiwa zwe zwo ri hu na si na prince yo sedziwaho, i sedziwa vha sedzela ngeo mafesha vha koniwa. Arali na nga tsheka lufuno vhathu vhane vha vha hafha vho ḓala, ndi uri nṋe ndi shumela saiti dza ka Jimiston ni tshi khou ya Kapindo zwizwino tshi vhona ku maine ka nnḓa so hafhaḽa dakani hafhaḽa na tshidakani hu vha hu tshi khou dzula vhathu lufuno fhethu hoṱhe hafha vhathu ndi uri fhethu hune na ḓivha dakani Venḓa ni to set hafha ndi nduni dza vhathu hafha Jubeke. Muthu ane a nga ita mulandu kana a vhulaya vhathu lufuno a ḓi ḓivha hune na nga munyakela hone uri a nga vha khou dzula dakani, a nga vha zama a tshi dzula shangoni manga fhasi vho kanini uri a nga vha a muthu hani, ndi nga si kone u zwi vhona lufuno zwi khou konḓesa hezwo zwithu. Ndi khou ḓivha pfha vha khou amba uri ha vhe wa dzikamera itiwa mini thekinoḽodzhi mini, zwi a konḓa lufuno arali vhathu vha tshi khou dzula miḓini, vha dovha vha dzula fhasi ha dzibiriji, vha dovha vha dzula dakani vho dugamililo dakani hafho mitini ane khou enda shuma. Vhaṅwe vha vha vho tshedza ndi khou shuma zwori kana vha khou nyaga mavu afhia maini kana khou itea mini kana vha nyaga dzitshindani vha kone u zwi ḓivha lufuno. Zwo konḓesa uri hu swikelela lune na nga na ri muthu khoyi ni ḓo mu wana ngori vhabvannḓa vho ḓa zeneno shango.
0: Ndi zwine wa ḓivhudzisa uri vhaiti vhazwo zwenezwi zwi vha khou ṱuṱuwedzwa ngani arali hu tshi tovha tshi khou pfhi ndi tshithu tsho musinyusaho muthu onoyo, tshi nga to musinyusa lune to swika hune a to ṱasela vhathu nga u tou raliena. Ri khou amba vhafumakadzi khe vha ri khou amba vha ṱahe vhoṱhe.
1: A si kalekale lufuno musi ri tshi khou ri vhathu kha vha ṱuwe zwori o vuwa mbiti ya muthu ane kha musasi wa fano a nyago ṱuwa thoma lugisa zwe a humbula kana u nyago nyelisa shango ḽa fhano ani nga zwi handi lufuno zwi khou konḓesa zwo ita uri muthu nyo mu fara zwa zwino. Ndi khou vha pfha vha khou lwana uri kha musi vha nga swikelela hune vha nga fara vhathu vho bvisa na dzitshelede dzavho dzibasa, mara muthu arali ana mulandu ena muṋe anga si a ḓi amba uri mulandu ndi nda ngaitao. Zwi khou konḓesa lufuno hezwo zwithu zwo ralo.
0: Ndi khou livhuwa nga maanḓa. Ndi vho David Skipper.
1: Ya, ndi vho David Skipper ubva Mangou.
0: Ndi khou livhuwa nga maanḓa vha ḓuvha na ḓuvha ḽavhuḓi. Ri khou livhuwa nga maanḓa. Ndi miniti ya 20 ine ri khou livha kha awara ya u thoma. Ndi masiari ndo vha ṱanganedza uri
2: nṋe
0: ndi we ndihumbele ngee
2: ndi hone tikombore dzhena hafha dzi dzhele hafha lufuno
0: kha ri dzhene dzi dzhele
2: ro ndi kale ri khou imba luimbo ri tshi ri thambo i vhuye thambo i sa vhuyi. Zwi nga vha hani musi muthu a na mulandu o waniwa mulandu a hezwi o gweviwa a sipiwe zwiḽiwa lufuno apfhi zwiḽiwa zwi ḓo tou bva henengei hayani, ndi vhona u nga ri nazwo zwi nga fhungudza vhugevhenga
0: hayani ngafhi kha mashaka a hawe. Hone dzi pfanelo dzine dza vha hone dzo dodombedzwaho na kha ndayotewa nga pfanelo dza vhuthu
2: lufuno nne nokuti na ndi ḽori nne ndi tshi ṱuwa ndi tshi ya dzhele zwino ndi to zwo ndi khou vhuya ndo amba ndo fhelela ndi khou vhuya ndo no vha muthu ono khou ita mishumo ya zwanḓa ine ndovha ndi sa iti. U ḽa wena muvhulaya u vha a tshi khou kona zwifhio, femeli yawe i vha i khou wana zwifhio, a wana zwine a vha i khou wana.
0: Athe ri khou amba dzi dzhele na zwino vho fariwa hoyi zwi a konḓa uri vhone thikholwi na zwori zwi kha ḓi tendeliwa zwori vhane vha muisela zwiḽiwa izwo no vha hangei Matatshe, ngauri ndi hone hune vhaofisiri vha khou ḓi amba uri hu khou dzhena ngaho na zwithu zwine a zwongo tendeliwa vhone vha tshi khou ri vha khou muisela zwiḽiwa.
2: A thi nazwo zwino zwa zwi ḓo ḓi tshekiwa lufuno, mara ndi khou vhona nga kha musi ḓo ḓivha iṅwe nḓila yo fhungudza vhugevhenga ngori muthu ndi u ḓo zwo rana vhuthada u khou tamba a vhona TV a vhuya ono tou vha nga mura o no vha na zwitifikheiti zwine ha nazwo.
0: Uri lukwareni hache honge matache?
2: Hai, wana nazije ulukwareni. Wana ulukwareni wana rajipu wabu isi wazwa kuenda kamuzo.
0: Hai, ndikolibu wabadwa na dhuwa labuti.
2: Na.
0: Ndikolibu wa nga manda. Ndi maseru nda batanga nezorini?
3: Ulefuna.
0: Haa, urini.
3: Nandi ya nulefuno.
0: Na nendo takala. Kari mbadhiri wa rgagaga.
3: Ya, ndiko amba ndife ngutakara.
0: Hei.
3: Na mtini, unwana ndi mpora mriko odi mba njika, ndi zara zara na nyeringi.
0: Mpo, ochi nyalani.
3: Hei, ngutakara na mtiti. Ndamanda ndoso zori, na nandara, ndina mashaka, ni wababa honi ngangei habu ka odi. Na kala di zanga zinga, ngei unyado. Uni, uvosa dini zori, nuhuli wana musima chulu dhulopi iyo. Ndiko wato amba ngoro funui, uumuto kanaba, tuveni la uriba kwa hizi ito zezo, so ubura ya bafuma kazi. Hei ndiko wana zuzi ito zine zo vifika changa manda. Kwa hindi kizu sada ni. Hindi kizu sada ungari kara kama si zuto la zuzi ito sabu satani kana zo zi rituals nga na so. Mori, usutu zene uchi sada zuto nga skuitu wangandila yofuani.
0: Arali zoraro, tandulo unga tuyo ito wani hapa mpo. Arali zoraro kamwe. Zine na kuzumbuli sa zoni. Ndi hune tandulo na nchingari huitu eni. Arali usichi kuchimila na mimuya na zezo zi rituals.
3: Zina mtu nane mune huyu anakuzita na msi akadiru rituals uwa chikota ita sunia azbiba na zori anga wanari sunia na ndazibona zini kakaa andasa zifanga banda mrayo nda kita ama mtu uchiti arali uchiti mtu ofariwa ati fariwa panero zaba zofa ndu ubafu aina kina panero uwa kwa hitu wazine afubafuna nga ya angi une akuyu waoni zijele nga uri uto mbango ndo pachimu chambiki kudea mbafuri batu mtu kwa fariwa ndo zori uko dipina ngi au na china ya kuhitiwa Udos diwazori, mbenga wana ara uwaona mbava, iti kufiko riwa, wada mapolisa, ita jidimela veni, iti diwazori ya wana terelezo kurani. Sinu ndibu na rutu ambango, angwaru jichitu ara li asasini, iha shanduka, imingu ya mirayo, habana, uri piece of tungu, haba chini, pano Afrika jipende. Ngo, wafuma kazi wa tae, ndi chini ya razo uru, ni unavana, unamashaka, unavakara, unavikaradi, yoni bubasi yao watu, kandira ini, zibari sisi, yorisi ndabelelo yashu, salushaka.
0: Ndikolibu wa mpora mlipo ndabanadu wa labuthi.
3: Zawabuthi lufuno.
0: Ndikolibu wa ngamanda. Diminiti ya fumbili. Zazino rizikolibu kwa waraya utoma. Watichelisa mbeke nye mshumaya chiko. Rikori ridoa mbangaha ya mapungo. Ndikolibu watichelisa mjiba kathinya nyuangani ya mapungo. Aya nila kwa mbangao. Pezi ara rizikori na mroba ilipungo rodili ya mboro. Arudo sezabona katandulu. Ara rikori ngozo kuma. Ungatoba huna mimu ya inea wa hone. Kana huna vangwe. Vono kuita zungwe. Voka mwe ene poe wala ijoono. Ribazu itenga otoraru. Ndi une sashangu, tandule ya one ito yovanga ndirade, zimisho ya nga upamba na kamo zikereke, maine nga uto ralo, zote, ndi une anga wana la tandulo.
4: Mibukuto ya Boxer Prize Knockout ni songo pihirwa. Rengani Sunlight Laundry Soap 500 gram, tarunga 48 rand. Albany Sliced White Bread 700 gram, mbiringa 28 rand. Mibukuto mbiringa muringi, arashitoko chichehone, Boxer Prize Knockout.
5: Mutu mwana na mwe aneva na mbelelonga kungezelo ya politiki. Kana kashu ya zaketo za politiki inoko uhashwa kama parapare FM. Angabiga mbilero yawe usatu upera maduba matanua kashu iyo na the Independent Communications Authority of South Africa ikasa. Ubiga mbilero yawo riu humbelo riba kwame ikasa's compliance department nga nomboro ya rutungo ya 012-568-3233. Kana ba email broadcastingcompliance@ikasa.org.za. Naka complain cc@ikasa.org.za. Nomboro hafu 012-568-3233. Kanaba email broadcastingcompliance@ikasa.org.za. Naka complain cc@ikasa.org.za.
6: Aye, Parapara FM and Atobela FM. Aye.
7: Hey, kina kwa yela yako kite kabuhwa.
6: Mbeke mshumo ya TV, ihasa twi, na mbeke mshumo ya Afrika ya jina leri. Ndiko raro ni TV, na Afrika ya jina leri.
7: Otama kairi ya msela na matapa ama kufika ka iri ya sinyane wishiru. Mukime na mwanawo, wani chachila lusume sinyane lwedi.
6: Afrika ya jina leri na TV, zole mezi wangasuma hili. Umaine basu keba, Prof. Mahlaela bari re ro tsaka tuba yeli
7: le sikala hlaelo a ke lenano le la go ikgetha
6: ba tsangana na bo owe na hoyu mbwasa happiness make
8: na ne o le le tshekilwe ke professor Masaela e kgokagantshe le yena ka nomoro ya mogala ya 076 512 2257 ke re nomoro ke 076 512 2257
6: kana ka WhatsApp 063 393 2727 shikagara apa bone ba tshusiwa muko ndi vhutshilo
8: thobela mashati ndanduna
9: Zote zvine vhatidzelesi vhataisa zwone kha inombekanyamushumo asi zvine Parapara FM ya imangazo vuto uva bupfiwa ha mutidzelesi uyo rine sa chitichi ari ndi opinga izvo zvobvaho kha mutidzelesi uyo Parapara FM

0: Bana pindula ina batu dawita kungezelo yalo kapara para FM. Para para FM inga batu usa wita oripindula buli dive. Kava ite kungezelo na rine. Kava kwa mimuhashu wa mbambazo kapara para FM zino. Ga email ka sales@paraparafm.co.za. Ria baanera. Zito chimbi ira kapindula abo. Ninga email ka sales@paraparafm.co.za.
1: Aye, Parapara FM, Menatobela FM, aye!
2: Hey, kina kwa yela yako kiteka buhwa.
1: Mbeke mshumo ya TV, ihasa tui, na mbeke mshumo ya Afrika ya jina leri. Hey, niko raro, ni TV, na Afrika ya jina leri.
2: Otama kairi ya msela na matapa ama kufika ka iri ya sinyane wishiru. Mukime na mwanawo, wani chachila lusume sinyane lwedi.
1: Afrika ya jina leri na TV, tole mezi wangazuba hili. Umaine basho keba, Prof. Mahlaela wari ri ro tega tuba yeli
2: le sikala hlaelo a ke lenano le la go ikgetha
1: batanga nana bom howe na hoyu mokwasa happiness make
2: nana o le le tshegilwe ke professor Mahlaela e kgokagantshe le yena ka nomoro ya mogala ya 076 512 2257 ke re nomoro ke 076 512 2257
1: kana ka WhatsApp 063 393 2727 shikagara apa bone ba tshusiwa mupo ndi botshelo
2: thobela mashati ndandu
3: nyemerene wa wana bomtuku bane bo bebya mtani muti basukone baba khambambe wana munwana munwe ashitodo vaena ne afuneswe ne pomtani ngaba baby nyemere hi yasukone yavanga busina vukati havo wana basichandana zvine zvisive zvithu zvabudi na ruti lini mbeka mushume ya ambali mihumbura yanu ilavere sambambe ira vukati ya bomtuku bo bebya omdini muti one mbambe eneyo yasvika une yavanga busina wana zvisataka dzina ruti na zvauri bomtuku ningakona hanu fata vushaka havudi katia wewe na bongo bana ba hanu ndinga laptanu lino lala fumi maro kubumezi na awara wili masiari nina konani ya wewe musimu bisumbana ka Parapara FM
4: SABC Education Enriching Minds Enriching Lives
5: Parapara FM Royal Heritage Family First yele ni bepa lihurwane lide bone sarama bindu vanga kona uanda za bindu la Varanga tikiti nga kati inga buchi. Vanga kuna wanga za bindu labo kabepa heli. Riyavane chela. Yesu zidoba buyeza. Kana vako renga na vashumi. Kana chigwada chipio na chipio. Kavari kuwameka 082-796-0462. 082-796-0462.
6: Nito kangana Royal Gardens. Hashtag ahuna usara.
7: Arali vha tshi elekanya uri vha nga si kone u badela muimeli wa zwa milayo, kha vha elekanye hafhu. Clientele yo ita uri tshumelo dza zwa milayo dzi swikeleleye. Tshaka dza tshumelo dza tshi dzo fhambananaho dzi katela vhone, mufuno wavho, vhana vhavho na miraḓo ya muṱa. Tshumelo dzi katela milandu i tshimbilelana na thaidzo ya zwa vhugevhenga, zwa mishumoni na zwiṅwe na zwiṅwe zwi kwamana na zwa milayo. Hu nga vha u ndaela ya tsireledzo i bvaho khothe, dzinndwa dzo ḓisendekaho nga zwa mbeu, ṱhalano i sinaho khanedzano kana tshumelo i sa takadzi. Remelo ya avo clientele u hone u vha thusa. Tshumelo dzashu dzo leluwa. Zwine vha tea u ita zwone ndi u dzhia luṱingo lwavho vha founela milayo kana vha rumela email ri ḓo vhuya khavho murahu. Tshumelo dzashu dzi katela 5000 rands ya beili. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 32281 ndi 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo isi ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
8: Ndi miniti ya fumiti na hafu za zinorova ka wara ya utama rikolibu wanga manda na mafungo awara ya utama eva baruanga glini mashao. Shato mbafizo roshika kashpunga charu nendiba ni chizi chibanga da chao pezi sara chao vala chao gomeza ka heno vege ya nenavone mtichira sara takuwa rote hapa la nga musumbulu wa chipida cha sopi yashu ndiyo ne minye neji. Vati pinenga manda nga chipida cha namusi.
9: Na musinga labutanu, wabako chivulula vo chivulula. Ndiyo ni minye nehi, o tangana maduna ari na tshenzhemo tsha u thivhulula na u thivha na u khoba Ngwenzeni Samuel Chovota na Malilimalo Edward Kutama vha ri tshipiḓa tsha 2007 asichi Phalaphala FM ya koporasi ya Khatsho Afrika Tshipembe i kaedza kushelele kwaho mavhendini nende ha ndanwa vhuvhuya murahu vhone nga vha sendele.

0: makhulu ah nombo diya nge u sedza mbudze nge
1: no namba na thana yo
0: a tombo da nayo makhulu ndo vhona uri hezwi ndi sathu i badela ndi thome ndi vha vhudzisa uri ndi yone ya kuma kuma kuma kana u nyake sona
1: o zwino i apa kha founu yini ko vhona ni ko putedza putedza
0: ndi nayo apa kha
1: habi ndi na mato a na muzamani
0: habi
1: ri no di hulela
0: vhone habi ndi tatamudze
1: yo hai noto wana li budzi mkuma ende noto wana yone yone ngo muduru wanga huko to dheya mbudzi ntsu yoto raliho isina na limwe libara na liti hini
0: halo hula
1: halo hula li budzi yeni ma
0: kwa zi ndiko to baiswa nga zwezi zore na mayone tinga winda ipa tukombo rina tozo ayo kana
1: zino hee zotiri muduru wanga niko to yoto zitanga neza zvishumiswa zvezvo vomaine vothe vaita ngoto raro asi makunguri ndivo magezi lini
0: hazi kotobuya makuru zvamba zvorarari yone te ndo namba ndai badhera ngi vone vavidze bo magezi vaite zvithu zvothe apa nona
1: nahone mwana wa muduru wanga tiri ndo vya ndari mwe tindo dzolodzura ndikwambana kutsiyanuna muduru wanga ndikori nahone bindu heli chifali lanu achindile kwa siyanu na tikubia ndabona huna chokake yao zino zozi richikwamba ndikori zino ngori mwezi uko ya haninge uperani habe ni zidibu runa uhora bashu ene kwa siyanu wako wana
0: mama kuru niko tiyo ita mshu mwanda dhomanda badana na bashu mime
1: zidori tuwani ya
0: mwana wachikoro na tibeti shu mima kuru
1: mara zino sasa nenda kudia mbori ini njia ni heli bindui lila anu muzamani imena ni chitori chimwe na chimwe bashumi bako teyo hora
0: hai uzezo hora babashumi bo hai nzuko nyagabone kutsi angaba hona
1: habe zwiti dasi ya nila bashumi tiri bashumi aba nyagino diva kana uteyo diva uri bindulo imisahani zipio pio azichimbili asi zvabo bashumezo bashumi dhuba la muholo lichishika base zaka muholo pezi ndini buze ya nisa zidivi
0: bone bato zidiva basu pezori kutsi anga ubu ya bangara ngara kana peta mdinga uri bindua li kuchimpira maku aliko panga chele ndeli bindu
1: sino zidiri tuhani mzamani
0: heshi hai aleti ko ba profetisa chitu leto tuthoma ndato humbula nga alone mu hai
1: zvidaita
0: hai
1: hai mani ita ni chitu mani ita ini ninga balelwa ubvisa chelede yamu na badela aba vhathu khotsi anoti rudo dinilipela zvezvachibuya
0: voi wona gangu ripindwa liko chimbira.

0: Ndika ko parasia ka show ka Africa Shipembe mbeke mshumo ndi state your mind ndi amba ni mihumbre ya noka pala pala FM auna na zwinwe na khona ni yavhe ndi mukololo wa sumbana ndi musumo vhe ndi tshikhori kha rathe ko mbeke mshumo vhe swika state hour ya vhora ri kota mulivhuwa na tshipombedzo vha ile mafhungo hour ya vhuvhili ani tshita hafi mitu bva kha hour ya vhuvhili thodza mafhungo kha hour ya vhuraru na mafhungo hour ya vhora ra livhuwa na makhadzi washu LGT vha ri ḓisela ho tshi god na musaru khamba nga phambano kana khudano kana ndwa dza vhana vha mme ri na yana khona ne a show ne a vhangendunza kashona ndi samvuni ezubya zubya ni masiare
1: masiare abudi
0: mhm adwa para bana bana mieni washu ndi vhoresana ndi mavhe ane tshutune vhashumo nga veliso ya mutoko na vhaswa ubva kha chimiswa cha na nyama tenje vho ne tshutune ndi masiare kwa tanganedza kha mbeke mushumo ya share state your mind
2: ndi masiare ya budi muhashi ndi
0: kho pano na khudano asiya dzikona ni fhedzi ya divha hone kha vhana vha mme kana vhana vha musadzi hayani vhana vha musadzi vha pamana nga zwithu zwigizwa pamana na kanje vho mutuku na vharathu vhavho nga ngwambo wa viwo zwichiḓa kha vharathu vhavho wa vhona zwithu zwine zwa ita uri huvhe na phambano khavho fhedzi na vhe khona nzanga ni nga shana kha milenje kha nomeke ya mushumo ngo to fona kha nomboro ya 086 000 2503 no rumela dzi voice note dzavho kha nomboro ya shu ya WhatsApp nomboro ndi 071 789 0294 kha Facebook ndi kha Setar Lakhlak Office ndi kha Padapada FM Renanwe misi yoto ara vhe wona vhathu kana makomana vha vhewe ni ita ni tshi vha na dziphambano na ni sa andani na hone ezwo zwi tshi khou vhangiwa nga mini uri vhewe ni ite ni tshi vha ni tshi ita ni tshi vha na dzikhudano ndi tshi vha zwino khona dzanga tsemeri gidimele u rengisa ro vhono rengisa fhedzi luimbo lo vula mbeke mushumo luimbo lo makhadzi entertainment a tshere sesi ka rose kha ri fhare nga hafhano
3: Limpopo nga mrawa bindu litukulingwe na linwe huna mloro budinekedzi na butukumedzi bembelela Hollywood Foundation 2026 Limpopo bambelela business awards vura mabindu na dzi MSME dzina dza kusika zwikhala zwa ukwatisa vadzulapo na u disa nyaluso arali vho shuma zwingomu u fhata bindu lavho na u disa tshanduko hechino ndi tshikhala tshawo tsha u pumpiwa na u pfupiwa huna masheleni a padaho 1 million rand ana tea u vha tikedza fuko heino inga thusa bindu lavho u kona u swikela khonadzeo na nyaluwo u dzhenela Uvaranga dzi 30 dza September 2026. Kha vha dzhene kha website ya Hollywood Foundation u wana mafhungo nga vhuḓalo. Bambelela Business Awards, rekomanda pa dza mabindu na u shandukisa vhumatshelo.
4: U xelelwa kana u siwa nga vhafunwa vhashu a zwi ngo leluwa. Ha clientele, ri pfesesa uri u vhulunga vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho ndi zwa ndeme. Tshumelo dza zwa mbulungo dzi badela hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha wana airtime ya 200 randa musi vha tshi ita mbilo yavho. Mbulungo dzashu dzi katela vhathu vha 13 kha thandela nthihi. Kha vha SMS ipfi phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi FSP remulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.

0: Rimbo, Rabo the Sanga Man the Sandy Rimbo, Ramakazi Entertainment, as yet the feds and Dr. Scar, Robert Cheris Sicaro, Sorimbo, Voma, Holanga, getting beautiful, Britano, Kalbamia, we know Pisces Sicaro, Sepez, and then I work at Chesa, Risa Panda, Naino Bekam Shu, Murkwa, Mangapamba, Nokana Kudano, Kana Zimba, Azarne, Vana, Vame, Nichkotamo comes to Tomaga Kunin and Gapon, and Zubia, and Evangendon Zakasho, or Zubia, we wait in a Baratkanama Gomana, and Aninavo, Nate and Shipa, and Banana. Sandana.
1: Nandi nam kumana re ta richipamba.
0: Kanji narwa ni vanich kuri swangani kana wamba ni vani kupamba na gandera de ngamai fika na ngoto shimsa vanda.
1: Rina ripamba na anga television mosi unga na munga kuto dova na shawi.
0: Nish kuru ni risahan shabu devo dia po pechu ni pamba ni sahan.
1: Arimba diuranga zwanda arimba di kwatera.
0: Ni aronga zwanda.
1: Eh.
0: Ah. Zwino hapa fetu ni shimo duranga zwando mbuditi ya mungu mbudingana mti munga tuwa kana huti ya mindi hapa fetu
1: mungu mbuditu wa rindera mbibi wachibu ya poto
0: haa kono poto ono poto adenye hapo zwibu ya
1: ubo hundi
0: ubo hundi ubo hundi chino wangani minikazi ya kuna nechi zwibu ya ambazo
2: zwibu ya uko ambazo neza kuitenya vana vaya arwa nga uri mungu uba achikoto bachimu mungu wababu achikoto bachimu wa unwe varwa nga nyambo munwe vo unwe varwa hezi vachikorwa munwe ava achikovona ungari ene huko teu dziwa vupfuwa hawe hawo munwe avuteu dziwa yapo ne vadzo wana vono kana dzi pamba no munwe achikotoda chito munwe achi asatende unemwe vawana munwe kotoda vona bora munwe ukotoda vona simsa napo zvakumaita uvwa tsuku zvine zvakotakadza ndosoro ho mwana ukuamba ngoho.
0: Wana vana ba me baratana wako manava vana zipamba no sanda na kanji rinu vo mtuku ripamba na kazi pia na baratu wa chana wako manava shuhayani
2: upamba ni wanga usatu ni zani musi mtuku achiko nyaza muruani muruani vo wangati ndivo unyazi wanga mwani sinogado wana hapo uchita kuwa ndwa aendeba wana uru ono ya okakawa mtuku hato duu mbera parero muruani Mwuruwane wane inewo azifazori ndinga stende uumbera tare lukamtu kudigogo gaza udona na undoweleza. Yafo ni pambano dhalazi kutia kuwesa ni endezo daresa.
0: Wano upambana hawa na bambendi suzo dhawelea huwite ya kana asibu zati huwite ya izi zutubone shutuni.
2: Zodawele.
0: Gandera.
2: Zodawele yanga unyazi.
0: Kona ni za shu kare share magic number ya 086-000-2503 no rumba la zivu esmu za chika whatsapp ya shu kare number ya 071-789-0294 naka facebook undi kasi ya tarla shu office undi kapala pala fm rinanui misi yote kare share marifeko ni za chika wano nititinto alo chirongo mkwebo mfuru na ramurongo mgara hawa uribone bana baratu wa bana wakoma na wawo hayani vaya pambana na wana bachiko pamba ni suwa angani.
3: And then the fifth is a shit on what is a piata. And then the Namukoman. She to Zeno eat as a river was quite a song of Musimo ask of Faramo Shabuti. Musi Richard Rarkusiman. She to Zene Ringa Ita or Rissimo Zarich Kurandijo Rambe Musir Natizanamo. Doribu.
4: Ah, ngatina ndi kumukwevo mfumi. Nandinda moratu. Raita richiva. Chinori utisu urandi musir kunyagobo na television. Rikorora remote. Riranga maipi. Zine raita uri ezu zitu rikono ya nazo. Riri muti udotoma avo na kono damuwe. Ah.
5: Nda, nandi fura mnongo garawe, nana nakara ziyameanga, rinariya ita richirwa, musara chira riranga maifi, chuma ito ririndi musara chiko rira fono nungore, hana una fono ntii, zina shanga ito rizonga charwa upungo zezi, ndo, duwari mmeva jifu, nda.
0: Wana chuchu ni kezo ndira njisa zofa mbana na hozine wakona nizalasha kuna niza kwa mbo zone zaira zishipa mbana na zona baratu babo na wakoma na babo wadubi ya abachi amba stukutuku nga kaya wakona niza chube amba zone ito nchalo chirongo mfunwa na ugara hawa urebangari minika zwe amba zone zono tutemele gijimele ure njisa ngo digiza na shifinga ni miti ya fumbiri pezi ya rechiko vaka awara ya wubi ndi chiko rekati temele gijimele nga hapa unwa ndoko wekisa panda na mbegi ya mshumo yashu.
6: vhaṅwe vhaswa vhane vha khou aluwa vha ḓiwana vhe nga fhasi ha mutsiko muhulu vhukuma u bva kha vhabebi vhavho. Vhana vha tshi khou itelwa mutsiko wa vhuṅwe ha vhuḓifhinduleli henefho muṱani, hu nga vha vusuludza muḓi, u renga zwiḽiwa, u dzhenisa vharathu zwikolo kana u itelwa mutsiko wa u ṱoḓa mushumo. Huṅwe wa wana ni tshi khou itelwa mutsiko wa uri nani ḓo mala lini. Zwino mbekamushumo ya vhaswa ndi vhone i lavhelesa mutsiko une wa itelwa vhaswa vhane vha khou aluwa nga vhabebi vhavho uri u vha fara hani. Ndi nga mugivhela uno wala fumita ye khubvumedzi nga hafu bva kha vhara vhufumi na vhuthihi Maṱavhelo. Ni na Miss P Bandelani Mulaudzi kha Phalaphala FM.
7: SABC Education, enriching minds, enriching lives.
8: Tin Zone.
6: Sa vhaswa vhaṱuku hu na nyimele dzine ni tea u ḓi gudisa u hana. Hu nga vha ho no ita zwithu zwine na khou vhona khonani dza vhewe dzi tshi khou ḓi dzhenisa khazwo zwine a ni zwi ṱoḓi, kana kha nyimele iṅwe na iṅwe ine na vha ni tshi khou ṱoḓa u itiswa zwithu zwine a ni khou anḓana nazwo. Ni tea u ḓi gudisa u hana, huṅwe ni tshi khou zwi ita na u zwi sumbedza nga nḓila ya u ṱhonifha. Zwino mbekamushumo ya Teen Zone i lavhelesa vhaswa vhaṱuku na u ḓi gudisa u hana musi vha tshi ṱoḓa u itiswa zwithu zwine a vha anḓani nazwo. Ni mugivhela uno wala fumiṱahe khubvumedzi manaje muṱanu bva kha vhara vhufumi na vhuthihi Maṱavhelo. Ni na Olugaho Mphandi kha Phalaphala FM.
7: SABC Education, enriching minds, enriching lives.
9: State your mind.
0: Khonani dza tshi ri khou isa phanḓa na mbekanyamushumo ya State Your Mind, ndi amba ni mihumbulo yaṋu ri khou amba nga phambano, khuḓano kana nndwa dza vhana vha mme. Vho ṋetshethuni vha nga ri mini kha zwe khonani dzashu vha amba zwone nga murahu ha musi ri sathu yo u nwa maḓi?
2: Khonani, havha vhana vhane vha khou amba, havha vhaṱuku vhane vha khou amba vha tshi muṅwe a tshi khou ri vha lwela uri lwala remote, muṅwe a tshi lwela zwifhio na zwifhio, kha vhana zwi a itea ngauri muṅwe na muṅwe u vha a khou ṱoḓa u shumisa tshithu nga tshifhinga tshithihi, ende hezwo zwithu zwi nga si konadzee ngori remote muḓini a dzi nga dzuli dzimbili i ḓo ḓi dzula nthihi. Zwino hu tea u vha na nyanḓano yo amba muṅwe a pfhe vho muṅwe, ndi hone vha tshi ḓo wana vha si tsha dzulele u lwa. Ngauri arali muṅwe ari ndi khou dzhia remote ndi khou ṱoḓa u vhona zwikene, muṅwe ari ndi khou ṱoḓa u vhona mini nga ngei, zwi nga si konadzee uri i TV nthihi i vhone zwithu zwivhili zwo fhambananaho, muṅwe a tshi khou ya kha muzika, muṅwe aya kha mafhungo.
0: 086-000-2503 Phalaphala Masiari.
10: Hello,
0: u tou itani?
10: Ndi Anse.
0: Na nṋe ndi hone, ndi khou amba na nyi?
10: Na nkumeleni ya kakuba tshinga Black 7.
0: Na musiki ya zwono thoma hakhaki, u songo thoma asa.
10: Ndete mudiela.
0: Oro mudiela, ndi zwiṅwe zwa zwithu zwo ita uri huvhe na dzinndwa kha vheiwe, thiri. Zwino kha ḓo to mmbudza hafho noni ha khakhi, ane hafho noni a na asa ni ya ita ni tshilwa? Ni tshi vha ni khou lwela mini?
10: Ndi khou lwela founu.
0: Hene?
10: Ndi ndi sa nga ḽavhutanu.
0: Hene i nthihi ine ya khou founela nṋe? Zwino ni songo tsha i lwela, ai, u fhali ḓo ndo ḓo ni tshi vha ni khou amba na nṋe. Hai, u gai asa?
10: How are you?
0: Khou ita ni asa?
10: Ndi hone.
0: Na nṋe ndi hone. Ene na ha khakhi ya founu ya ita ni tshilwa? Nga nnḓa ha u lwela founu, lwela mini zwiṅwe?
10: TV.
0: Televishini?
10: TV.
0: Ni lwela yone TV ni televishini, thi? Ni vha ni khou lwela u vhona mini?
10: Mapopi.
0: Ha khakhi ya khou nyaga u vhona mini?
10: A khou ṱoḓa u vhona ni movie.
0: Zwino ndi zwi itisa hani hafho ni tshilwa?
10: Ri tovhela. Nda mupota litsha.
0: A mupota lila?
10: A litsha.
0: A litsha. Mara ni lwa nga maipfi kana ni lwa nga zwanḓa?
10: Nga maipfi.
0: Ni vha ni khou tou semana vhe iwe?
10: A ni semani.
0: Ni tou itisa hani?
10: Ni tou dana ndi tsha nne.
0: Ni tou dana ndi tsha nne ndi vhone mapapai anga?
10: Ha
0: khakhi ari, bono ni yanga vhona mimuvi yanga? Hai, zwiṅwe ri ḓo pfa kha mieni wa shuri wa ri militari uri matshelo ri sa uche dovara vha na dzinndwa. Ndi khou livhuwa nga maanḓesa kona dzanga thire.
10: Kha mbele lumelise.
0: Kha lumelise.
10: Kha lumelise wa principala wa tshikolo changa vho tsha mano na vhadededzi vhanga vho ṋetshedzi na vho madzivha nḓila.
0: Ndi khou livhuwa nga maanḓa. O renga thikhithi ya royala?
10: Hatu renga? Ara vhoni vha ḓo nthengela.
0: Kha gidima yo renga ri ṱangana ni ngei thire.
10: A ni ngo rumelisa nga laptop?
0: Ndi khou ḓo rumelisa. Nda ro da tshikoloni tshawe.
10: Eh, nda vha vho da tshinga primary.
0: A songo da kha nne nda muvona.
10: Ai.
0: Ah, a songo tsha shona tshifhinga tshiḓaho ti ri tshi ya Royal hangei a songo shona.
10: A
0: the refund wa tshinete. Phala phala masiari. Ai, a panoni a huna moto phala phala masiari.
8: Hello.
0: Kuri tani.
8: Yona.
0: Ndi ri ndeka ndi zotea.
8: Zotea.
0: Kuri tani zotea khona nyanga.
8: Yona.
0: Na nne ndi hone. Zwino kha ḓoro mbudza afho uri ene ana murathu wa panoni kana mukomana wawe. Ndi ita ni chimana dziphamano. Ya. Ndi ita ni chimana dziphamano na panoni na zotea.
8: Hey.
0: Ni vhale khona na mini?
8: Karari muwa kushuma.
0: Ni vhano fhiwa mishumo vara a vha tshi khou ita zwo ṱoḓa uri mushume nga muthu muthihi kani?
8: Ee.
0: Zwino ndo zwi itisa hani uri aya mafhungo a fhele ni si tshalwa?
8: Ndi ḓo vhudzela.
0: Ndi ḓo ita mini?
8: Ndi ḓo vhudzela kha miyanga.
0: Ho u tou mupatela kha miyawe?
8: Ee.
0: Kha mufhe ndi ambe naye zwo tea hafho ndi tou mupfhesesa zwavhuḓi kha zwo tea.
8: Hello.
0: Ndi ita ni zwo tea?
8: Yeah.
0: Ene u khou ita zwo sa shuma nge hayani?
8: Ah.
0: Ukambudzi hafha noni uri ene na ri linde hafho ni lwela mini?
8: Remote.
0: Remote ya televisioni?
8: Da.
0: Remote ya televisioni?
8: Eh.
0: Zwino ndo zwitisa hani uri mafhungo ya vhewe a fhole ni si tshalwa?
8: O tea lala kana u tamba.
0: Hu ya ufhio? Ndi ufhio no tamba nyedzo ngara?
8: Ndi mangaro zwo tea ndi Mr. Remote.
0: Oh, ora fhola dzina.
8: Eh.
0: Ndi kho livha nga maanḓa sa khona dzanga ri ṱangana Royal athi re.
8: Eh.
0: Tata. Eh, Kezo vho ne tshutuni. Vha gari mini kha khona dzashu. Hu kho livha nga maanḓa fhethu miḓi.
11: Hmm, hafha mdele hu kho livha. Ende zwine nda nga vha vhudza zwone havha vha ndi zwa uri ni. Kha vha ḓivhe zwa uri ni arali i television in TV. Vha tea uri vha tshi kho vhona vha ambela nga vha ndani. Ngauri remote a dzi nga ḓo dzula dzi a dzi nga ḓo vha dzimbili. Ende na TV a dzi nga dzimbili i ḓo vha nthihi. Zwino kha vha ri tende uri arali hu tshi khou vhoniwa mapopi, muṅwe vhona ene vho tende u vhona mapopi. Musi vha tshi ṱoḓa u vhona vho zwine muṅwe a khou ṱoḓa u vhona sa avho vha mimuvi, a kone havho a vhone vho mimuvi. Ngauri thanga khathihi zwi nga si konadzee, i ḓo dzula i lindwa hafho, a ḓo dzula a mazhou. Muṅwe na muṅwe a tshi khou ṱoḓa uri hu wine ene. Zwino zwine zwa kho takadza ndi uri vhathu vha hone muṅwe a tshi fhedza uri u imela u pota. Zwino havho vhane khou potiwa vha ḓo vha kha vha vha vhudze zwa uri remote ya fhano ndi nthihi na TV ndi nthihi. Zwino kha ri vhone nga tshifhinga tshetshi tshine ra vha ri khou vhona tshone, ri vhone tshithu tshithihi. Musi ri tshi tshintsha tshiṱitshi ri kone u vhona vho zwine muṅwe a khou ṱoḓa zwone. Ndi vhona u nga ri ndi yone ine dzinga dzi ḓo kona u fhungudzea kha havha vhathu, ngori hu khou lwelwa remote, hu khou lwelwa theḽevishini. Iyo nendwa khulwane hapa nga ngomu na musi radio.
0: Mhm. Ndi kisa rapo kha Facebook ndi khou vhana na Jeremiah ya tshirine mavhara ndo bva ha maset ari tshono vhanga dzindwa na dzikana phambano kha vhana vha mme ndi musi vhabebi vha tshi talula vhana u wana mubebi a tshi funesa muṅwe a dovha a vha vhenga muṅwe zwi ita uri hoyo ono vhengiwa a vhe na vengo kha hoyo ono funeswa. Zwino vhabebi kha vha litshe u talula vhana vha fare vhana u fana na Sunny Boy ndo tshifura ndo bva tshintsha mutshedzi mukhasari masiari ari ndi vhona vha muṱuku vha sa tei u vha na khuḓalo na mabebi kha vha bve kha u khetha vhana kha vhafune vhana u lingana a fhedzisela nga uri nda vha nga ri mini kha zwi khonadza tshi vha tongola fhano nga kha Facebook vha tshi khou ndondombesa dzesa nga maanḓesa ipfhi ḽa u khethulula kha vhabebi
11: na ḽeḽo ipfhi ḽi a ita zwo ri vhana vha vhe na dziphambano. Arali ni sa tsumbo wari vha tshi khou yo mashophoni muṅwe a wana o rengelwa beki ya u ḓura, muṅwe aya a rengelwa ine ya vha i songo swikaho kha mutengo yao muṅwe. Musi vha tshi khou pherisiwa vha tshi ya zwikoloni, muṅwe a wana uri kha musi muṅwe ri ndi vhana vhaṱuku muṅwe o ṋewa 20 randa muṅwe aya ṋewa 10. Zwi ita uri havha vhana vha vhone zwa uri a vha tsha fariwa u fana. Zwino ri vhabebi kha ri fare vhana u fana, uri arali hu si na ri ḓi tori a hu na vhana vha khotsi muthihi vhaṱuku kane ṱhoho ya nziye i 5 randa i 5 randa i 10 kana 15 randa iwe 10 i 20 iwe 20 hu sina ndi ya huna
0: Khezo. Hafu ya minute ri tshi khou bva kha awara ya wovhili ndi tshi khou ri ari tshame ri gidimele ha tshifhuambedzi u tou bva nepo fhedzi Jesu ek tukutela vha tshere u moya.
12: SABC News yo dimi saunga yote na one sa GCA. Iba disera toza mapungo. Kapara para FM.
13: Ndoribuwa, mudzula phanda wa Commission ya Tshumelo dza Muvhuso vho Soma Dr. Fikeni Barusandana zwitshikwa maanḓa a vhuranga phanda ha vhorapolitiki na vhandaulo zwinyadzisa tsheo dza muvhuso. Minista vho sedzaho kha mafhungo a vhafumakadzi vho sendisiwe Tshikunga vhari zwi tovha masinda mbilu u vhona vhanna vha tshi khou tshipa na u vhulaya vhafumakadzi u mona na shango. Vhaofisiri vhavhili vha mapholisa vho thuntshwa vhalovha vhuponi ha Ziphuza na Libode tsini na Mthatha vunduni ḽa Eastern Cape kha ri ṱangane nga awara ya vhuraru u pfha mafhungo nga vhuṱali.
12: Nandoni, Bufuri, Kondeni Mabilu, Chilapene. Parapara FM 106.9. Variwana na ka app ya SABC Plus.

0: Luimbo lwa vhudisa nga maanḓa sa ndi luimbo lwa Jay's Work vha na Thukhuthela a Tshetefhedzi ana GLCK na vhakhadzi vha tshiri umoya. Luimbo lwa rivisaho thoni dza mafhungo, luimbo lwa vhudisesa nga maanḓesa. So ngo hangwa ri namusi ri khou amba nga phambano, khuḓano kana nndwa dza vhana vha mme. Ndi khou ḓi pfha vhe khonani dzanga hafha noni uri ya dzi vha dzi tshi khou vhuya ngeini na vhana vha mme a vhiṅwe. Fhedzi ni thome ndi gidimele kha khonani yanga Zwivhuya ane a vha ngei nnḓu dza khashe uri Zwivhuya ene kha vharathu na vhakomana vhawe arali no no vhuya na ḓiwanani tshi khou lwani vha ni tshi khou liswa ngani zwavhuḓi vhuḓi
1: zwangu sa pfhesesa
0: muyanga ha vhewe uri ni dzule ndo takala sa mbo muṱuku na mathu na mukomana vha vhewe ni vhona ngani nga fanela u tshila nga nḓila ḓe hayani
1: ri tea pfhesesana no thetshelesa mu
0: zwino ndi yo ni thetshelesa mu
1: roṱhe ri a thetshelesana hu si zwifhinga zwoṱhe
0: hu si tshifhinga tshoṱhe tere vho ṋetshedzisani vha nga ri mini kha zwezwi vhuya amba zwone
2: Zwivhuya u khou amba zwine zwa itea vhutshiloni ngauri vhathu a vha dzuli vho takala kha ḓuvha kha ḓuvha ḽa matshelo a ḽi fani na ḽa ṋamusi u kho to amba ngohoyo ṅwana uri hezwi vha tshi khou pfhesesana ṋamusi vha nga ḓi wana matshelo vha si tsha pfhesesana muṅwe a tshi vhoya yange muṅwe yange zwino kha vha ite zwo uri vha dzule vha tshi pfhesesana uri hu kone u vha na mulalo hu fhaṱuwe vhushaka havhuḓi hu songo baranganaho
0: A ri samari fhe khonani dza tshi vho rumelaho dzi voice note dza vha nga WhatsApp uri vhone vha ri mini nga fhungo ḽa ḓuvha ḽa ṋamusi.
3: Vha si a rumusi vhila vhe na vhuendi dza kaswa nna kha mianga ndi muthihi. U tshi ta vhaṅwe ndi ḓo vha funa ngori fana ndine vha gudiswa lufuno na u ṋea. Maṅwalo a ri funaho u nga a tshi ḓi funa. Ri vhana vha muthu muthihi muḓini ri tea u funana. Ra funa na vhaṅwe nga nnḓa. U funa na hashu huvha vhushaka ha dzimbilu na u tsedziwa na mabeba ḽa vhomakhulu wanga fhe lima thivha u bva Itsani ndi vhune mahunzeni u bva Dothoni u mu nga rumelisa ndi nga rumelisa makhulu anga vho Mbyedzi Mavhungu u bva Tshisaulu tsha vhana makumbana ndi muzanyi na Tshilema u bva Tshisaulu tsha vhana mianga awelani u bva Tshisaulu tsha vhana makumbane a na vhadededzi vhoṱhe vha nga vha mutende vho mudzhau vha mufumakadzi vha grade 3 vhene vha khou mpfunza vhene vha khou ḓo mpfunza na ṅwaha
4: awe musimovi dzina ḽanga ndi murungu wa shwasi shanga radzilani nṋe na siswa nga ri kono u lwa ngauri ri vhona vhabebi vha tshi vho ṱungufhala a ri tou livhuwa nda ndi khou humbela u rumelisa khou rumelisa siswa nga mukovhe radzilani na khotsi yanga na mianga na vhomakhadzi vhanga vhoṱhe na vhomalume vhanga vhoṱhe na vhomakulu vhanga vhoṱhe na vhomakhadzi vhanga vhoṱhe a ri tou livhuwa
0: vho na tshithu ni khevha khonani dzashu muwe uri ene ha kona u lwa ngori vha lwa vhabebi vhavho vha ya ṱungufhala vha nga ri mini
2: vhabebi vhana vha tshi lwa zwi vhaisa vhabebi u khou amba zwone zwa uri vhabebi vha ṱungufhala ngauri a huna mubebi ane a takalela vhana vha tshi dzula vha tshi khou lwa muḓini uri nndwa a i naki tshine tsha takadzavho ndi zwa musi vhana vha tshi khou amba vhanda hoyo ane a ri ene u dzula a yeṱhe ha thuvha na muṅwe one u na lufuno o gudisiwa lufuno ngo vhona lufuno lune lwa khou itwa hafho haya hawe u tshi ḓo ḓa murathu hafho u ḓo vha na vivo ngori ono ḓowela u ṋewa tshiṅwe na tshiṅwe u ḓo thoma u shanduka ngauri zwa zwino ha thu ḓivha uri vhathu vha tshi khou dzula vha vhararu vha vhavhili vha vhaṱanu vha vha vha tshi khou lwela tshiṅwe na tshiṅwe muṱani muṅwe na muṅwe a tshi ṱoḓa zwa uri enevho a ḓi ṋewa zwavhuḓi vho ḓo vhona u nga ri ezwi a tshi vho ṋewa yo khera a i tsha fana na musi ene a yeṱhe ngori i ḓo fhungudzea holo lufuno lune a khou lu amba a tsha ḓovha nalo u ḓo vha na vivo ngori nṋe zwa nga zwi funguliwa
0: fumbili wa minyete ri tshi khou livha kha awara ya vhuraru kha ri fhire nga hafhanoni
5: na Musika Powerflex Plan na Master V ri na ere ane a sa ṱoḓi u ḓivhofha nga zwa vhutshilo
6: ish Master V ndi khou ṱoḓa tshumelo ine ya ḓo ntendela u tshentsha plan yanga musi ndi tshi ṱoḓa
5: ni ṱoḓa Powerflex ya Vodacom ine ya vha plan ya ṅwedzi na ṅwedzi ine ya sa vhe na dzikontraka a hu no ṱola zwikolodo ni kona u i khantsela tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe
6: ha no
5: i ḓa na 40 gigs na 300 minutes ya u founela kha netiweke iṅwe na iṅwe zwoṱhe nga 299 rand fhedzi nga ṅwedzi
6: ndi i wana ngafhi
5: i wanala fhedzi kha Vodapay app kana online takutshedzani ni wasumbedza uri no fara zwithu zwa maṱhakheni
6: ndi to ita ngo ralo
5: u ḓo shuma milayo tiwaho feather together Vodacom.
7: Vanga vha tshipondwa tsha thaidzo dza mulayo, u fara songo tea, u rwiwa, ṱhalano i si na khanedzano, thaidzo ya mbadelo dza vhudzulo, u unḓa kana dza mishumoni. Clientele Legal i vha ṋea vhoramilayo ya makone nga mbadelo dza ṅwedzi dzi sa phuliho tshikwama. Vhoramilayo yashu vha dzula vhonelo vha thusa awara dza 24 nga ḓuvha. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 32281 ndi 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo i si ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online, hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
8: U bva nga ṅwaha wa 1994, khethekanyo ya muhasho wa pfunzo fhano kha SABC i pembela miṅwaha ya furaru ya u mannḓafhadza mihumbulo na u khwinisa kutshilele kwa vhadzulapo nga u ka nḓivho nnzhi kha mbekamushumo dza pfunzo fhano kha Phalaphala FM. U tou bva zwezwiḽa murahu kha mbekamushumo dza tshisimani.
9: Ndi Vhone Tshiluvhi HV vhane vha vha muongi nga profession vhane vha dzula Muleḓane. Ndi khou tama u tamela SABC Education miṅwaha na u tamela uri zwi tshimbile zwi vhe zwavhuḓi kha miṅwaha yoṱhe ya mahumimararu i tshi khou isa nḓivho kha vhathu. Ri tshi khou ri halala SABC Education, halala vhathu vha Afrika Tshipembe kha vha ye phanḓa na u wana nḓivho nga kha SABC Education. Ri a livhuwa.
10: SABC Education, enriching minds, enriching lives.
0: Khonani dzanga ri khou isa phanḓa na mbekanyamushumo ya State Your Mind. Ndi amba ni mihumbulo yaṋu kha Phalaphala FM. Ri khou amba nga khuḓano kana nndwa dza vhana vha mme muṱani. Vho wane tshithuthuni sa zwe una rine amba zwone, upfi kanzhi vho muṱuku kana zwezwo vhone vhane amba zwone, kanzhi vho muṱuku vha fhambana na vharathu vhavho nga ṅwambo wa vivo ḽo vhaho musi murathu a tshi ḓa shangoni kha uri a nga dzhiela vhuimo havho. Vha nga ri mini khezwo vha tshi khou dodombedza?
2: Ene na uri musi vha a tshi khou vharathu vha tshi khou ḓa shangoni, ene a muhulwane, avho vha hu khou ḓa vhaṅwe murahu hawe. Fungo ḽihulwane ndi ḽa uri u vho ḓo vha na vivo ḽa uri hezwi zwithu zwoṱhe zwine zwa vha hone zwi tea u vha zwawe. Havhaḽa vhahulwane a vho ngo tsha tea u wana ngauri vho aluwa, matsina vhutshiloni a zwo ngo tou ralo. Vha ṋewa vhoṱhe ngori ndi vhana vha muthu. Zwino kha avha vhaṱuku vhone a vha zwi dzhiesi hezwo, vha dzhia u nga ri muthu o no vha muhulwane ha tshana wa tshitonga vhabebi. Hezwi zwine a vha na zwivo vhone vha tshi vho vhona u nga ri a vha tsha vhoniwa zwone, vhone vha sokou vhona u nga ri zwoṱhe ndi zwavho. Zwino ndi khou vha vhudzana na muthu zwa uri zwi vha zwithu zwa vheiwe noṱhe, na vhahulwane vho ḓi thoma vha tshi nga vheiwe vha ḓi tou aluwavho. Zwino vha a fhiwavho zwituku na vheiwe vhone a fhiwa, ni songo tou dzhia u nga ri ndi zwa vheiwe ni noṱhe. Ni vhana noṱhe.
0: Hu na vhaṅwe muṱuku vho tou begwa wo fhedzisela hapfi vha ita zwo ri vhone vha vhononga ngori ndi vhone vhaṱuku kana ndi vhone vhathu vho fhedzisela tshiṅwe na tshiṅwe tshi vha tshi tshavho. Vha nga ri mini nga zwezwo vha vhana vhaṱuku?
2: Havho vhana vhaṱuku vha songo vhuya vha dzhia u nga ri hezwi zwithu zwavho ndi zwavho. Kha vha dzhie zwa uri ni a vho ngo begiwa vha vhoṱhe. Hu na vho ḓo phanḓa havho vhane na vhone vho vha tea u wanavho mukovhe wa vhabebi vhavho. Zwino havha vhaṱuku vhone vha mbo ḓivha na muhumbulo uri ngori vhone ndi vhone vha dzi phedzi kana dzi last born, ngori thi avha vhana vhano maḓuvha vha funesa luambo lwa lungedzi wa ri phedzi ha tshifha u vhokhela. Ri amba hedzi dzi last born ngoho dzi dzhio nga ri tshiṅwe na tshiṅwe ndi dzi tshi tea u ya khavho. Havha vhane vha vha uri vho aluwa, hai, a dzi last born a dzi fhedzi hezwo. Ndi sedza sa fhedzi ri tshi vha vha khou na kere vhone kha vhaṅwe, hayi a zwi vha ṱoḓi ende vha ṱoḓa u vhona zwivho ḽone zwo ndi ḽihulwanesa. Ndi soko vhona ungari avha vhahulwane a vha tsha tou fhiwa.
0: Ndi ri nevho zwino vhone dzi phedzi a ri ṱoḓi u pfha tshithu na tshithihi, tshiṅwe na tshiṅwe ri sokoto vhona unga ndi tshashu. Fhedzi kha ri pfhe kona ya shafhano ndi Mnyamela ndi ngoho na Rerani Angele ane a vha na mbudziso.
11: Nga dzina ndi pfhi Mnyamela ndingo ndi tsira manda. Nṋe ndi na murathu na mukomana, tshiṅwe tshifhinga ra ita ri tshilwa nga maipfi tshono ita uri rilwe rivari hu tshifhinga tshinzhi ri vha ri khou lwela uri muṅwe vha khou ita posho kana a khou ri dina. Fhedzi tshine tshi nga ita uri songo lwa ndi uri ri to amba zwavhuḓi uri muṅwe ali tsho ita posho. Nṋe nga dzina ndi pfhi Rerani Angel ndi bva Murumani ha Mavhunga. Ndi na mbudziso. Mbudziso yanga i ri u lwa ha khwine na ṅwana wa mme au ndi u lwa nga nḓila ḓe? Ndi u lwa nga maipfi kana nga zwanḓana? Ndi livhuwa.
0: Khe mbudziso ya ndeme sanga mande savana shutuni ya Angel.
2: Hoyo ane kuamba uri ndwa ya ndeme ndi ya ulwa na zwanda na kananga naichi. Zote zwiva zvitu zvavudi. Mara ngori vhutshiloni ivo zviyaitea. Zviyaitea ngoto raro. Hei ya maichi ndivona ichinga ndi yone ya khwine. Uri ndi dzabani ko kaidzana. Nichi ko vhudzana mumwe apindura mumwe apindura. Heyo uwanga zwanda. Ipedza isi ya vhudingori ni dzopedza ni chihuvadzana. Na rino raro ni chikoto aluwa ni musidzana wanjololo noto raro kana ni mtu kana mtuku wanjololo. Na po wana ni chivaluwa nono kule ya mama. Ni chena na mano apanda. Yana no mano ano begwa mano ano au omera ote ava honi. Samuna nduwa zindwa. Abo wori abo va atomo wakana na po huvara. Na po wana na chikoto wosono kana kopeni. Nono umwae kanyiwa. Na bo wana kungwa nono nongoro wana lito. Kana mwani rumandebe endebe ya alitukua. Na bo waluwa ni mtu onobo mhole pale. Na bebo wanisi mhole pale. Kina yeye ya maipi. Ibona ikima. Ngori ni doto vuzana na peza ni songo fara. Kina hoyo abo ane ari ene. Uba achiku wana mbrato. Yeye kato idogoro la hoi mwa. Wewe wawenda. Tungo itazwabu deye.
0: Ha munyemera ndingo havasa kuti kuvudzisa aya kuti toamba uri ene uita chiona marata chawo wena mukomana wawe kanyisa varoira uita posho pedzi nga ndire ine vangazviita nga yo rizwe khwine ndoto ambedzana uri mukene asongo ita posho
2: na utoni pana uri mutuku kapone zvaurivo ene upfi mutuku ngauri muhulwane vo hanga tendi unyanzi wanga mwana achidzoka akomusema holani opumura zviita uri huve na posho zvino asongo chazviita arali aine mutuku.
0: Number 086-000-2503 para parmasia, re?
12: Hello,
0: ndu kamba nanyi?
12: Nani kuna sholu madu kendo.
0: Ureta ani kuna nianga?
12: Ni kwenye kawabu zori, nendi itani chidiwa.
0: Uru ita mini?
12: Ni itani chidiwa.
0: Uwa ita achiruiwa? Nga nyane po?
12: Nga prudi, undruwa kamutana. Ronewa anchema doba ndia.
0: Ashuka umono na mini prudi. Ni wani kumono na mini na prudi?
12: Uba kontorori. Nenu chumoto mutoma. Ene otontoma ondia kamtano. Nenda ndamulicha. Zino ene. Zino. Aba umacholo. Zino ronewa na andobo nye zido. Ene anchicha andia. Adoba anchema.
0: Ha, zama zuri prudi. Prudi una ya anepo hapo tini? Kamu peforu ndi ambe na prudi.
13: Hello.
0: Ureta ane prudi?
13: Dione.
0: Hello, wajiko mudi yera mini kona ni yanga prudi.
13: Oyu mtu, ritiko otamba. Utadori ene atambe zawe. Sezi ya bala ni vamura lewe wako amba zoni. Urilati bono, jito zeita zazo. Uto uchitua zile zafuna zone. Jino, nesa zile kwa ita zeta mango gini magini manduni. Jino, hoi, achindia. Nili kuto umulipeza nyana, ti. Jino, hii, nena ima nito nipota ngore, dani lipeza, nidori hila. Jino, nini cho umupota hii, ari ima nito nito nidipeza, ina umulipeza hili.
0: Zwa, mbewe ni songo cha dobana dobana ni tina diwana ni chikuwa ngandere ni narofara na nangazwanda na ronana mitana. Gori, zito ito rini yaruwe ngandere yasea utitiri prudi. Ni songo cha dobana na ronana dobana ni tini. Kuto umbea ni kuto shiyamba na msi ndimu yani. Ori, ni songo cha
13: dobana na ronana
0: ngazwanda na ronana. Ara, prudi.
13: Kama reza makuwa ngabo Chris, nivono zira cheza, na mkala, na bangwe futi nivono zira cheza, vodile disi, wa mkegu, na mkala.
0: Ndiko libu wangamande, satire? Tata, fumi wame nyetere chukuliwa kaa wara, ya bu, raroni chukuli karche merigidi meri hapa nununu wa madu, topeza pezi yeri kweisa panda.
14: Parapara FM Royal Heritage Family Fest. Rockwire Rofeza. 24 September. Royal Gospel Family Day. Manasi Poma Kavani. Rufulu Gagaganabangwe. 25 September. The Royal Leonard Cultural Day. Apo udabana machikor. Vatwana Venda Boy Poet. Narwe inechibare. Nabangwe. The 26 September. Dianefal. Royal Heritage Family.

0: Gardens. Hashtag ahuna usala.
1: Fiorowa kha Parapara FM.
2: Nyambeni vafuniwa. Uri ndi tshe mutuku, ndava ndi tshivhona nga muthu muhulwane asina mufumakadzi. Uva a tshi kho to ḓi itisa.
3: Hey. Azungo leluwe, hei, jale mera.
4: Zito da mini?
3: Zito da, dano rubuza.
4: Ah, ino rubuza.
3: Ah, no. Dano rubuza, zito da mini, rire. Umana mfumakazi.
4: Ino rubuza, ili wangu mfumakazi, uri, ni jitendo wangu mfumakazi.
3: Ah, ah, ah, uyu nena na karibuza, uyu. Uri, umana mfumakazi. Zole luwe, nani? Dire a zole ruwa we.
4: A pa ni go dombo rendu ya ramu makadze dine. O be bona dina te. Ni go ri shango kese, ke go ri hon. Okay, o ru. No dina te la shango. Ke tsani zwa shango le ni ditse.
1: Fioroa. Ka para para FM.
5: Khona ndza vhari khuisa phanḓa na mbeke mushumo tsha state your mind ndi amba ni mihumbulo yanu. Vhona tshithu ndi nga murahu musi sathi yo rengisa nga ngeini ro vha na khonesha vhone phuri na maratho vhone kho amba uri vhone vha to lwa nga zwanḓa ndo zama vha kaidza hedzi vhone kha vha lingedzo vha fha maipfi maṱukuṱuku ene vha nga vha vhudza hone uri vha nga itisa hani uri vha songo tshalwa hayani.
6: Phuri a songo tshalwa na murathu wawe ngauri ndi khou pfha nzwa ya hone i khulu, muṅwe a tshi gidimedza, muṅwe a tshi khou tamba, muṅwe a tshi itani, ngori zwi ḓo fhedza vha tshi huvhadzana wa vhaaluwa vho no vha na mavhadzi vho no zwi si tshavha zwavhuḓi. Zwino muṱhuku kha ṱhonifhe muhulwane, musi are muṅwe a tshi khou ri u khou ita tshithu nga tshifhinga tshiṅwe vho muṅwe vho a tende u lindelavho wa songo ri khathihi a zwi nga ḓo konadzea. Hoyu muhulwane kha tende zwa uri hoyu muṱuku are a khou ita zwiito zwawe kha betini naye a mulitshe hola ono fhedza hoyu muhulwane a kone ya a bvele phanḓa vhona zwine a khou ita zwone ngori zwa sa ralo u khou pfala na hoyu mutuku a na khakhathi nga maanḓa ngori ha khou ṱoḓa u kudwa.
5: A tshigweḓa tshi na khakhathi khulu.
6: Ha khou ṱoḓa u kudwa ni.
5: Fhedzi ndi khou fulufhela uri phurindela vhurathu wawe zwi pfha. Kha musi vhabebi vha nga ṱuṱuwedza nyanḓano na vhushaka havhuḓi nga nḓila ḓe kha vhana vhavho hayani kha murathu na vhakomana.
6: Vhabebi vha ṱuṱuwedza vhana nga uri vha songo ri vha tshi ita tshithu tsha muṅwe tsha vha tsho tshinzhi tsha muṅwe vho tsha vha tshiṱuku. Zwi a vhalisa havha vhathu. Zwi fana na musi arali kana vho rengelwa zwiambaro. Vha vha vhona muṅwe ono rengelwa zwiambaro zwine zwa vho fhira zwa muṅwe dziroko muṅwe una mbili muṅwe una tharu. Hoyu muṅwe vho na musi ya mutuku hanga pfhesesi. Ngori muhulwane vho vhothi hu ḓo ḓirengela muṅwe vha na ngwa huri. Muhulwane wo ono ya vhona dzikerekeni na huṅwe na huṅwe vho. U a tea vho vhonala vho sa muhulwane vho kha muṅwe. Zwino mutuku hanga zwi pfhesesi. Zwino uri hu si vhe na dzinndwa kha vha rengelwe zwoṱhe zwino fana. Hu si na rito litsha.
5: Kezo, hai vho zwi amba zwavhuḓi. Hone sa vho muṱuku ri nga zwi kona hani u dzula ro takala na vhakomana vhashu na vharathu vhashu mahayani?
6: Vha takala nga uri ni uri vha zwi kone nga u dzula vha tshi khou amba vha zwavhuḓi vha tshi andana hu si na u pikisana hu si na u hanedzana. Muṅwe a thoma vho u tenda u thetshelesa muṅwe zwa ri uri mini. Arali muṅwe a sa thetshelesa muṅwe ndi hezwo zwine ha vho vuwa dzi phambano. Zwiṅwe zwi tshi khou bva vhona kha lunyadzo ngori muṅwe u ḓo amba muṅwe a pfha uri heḽi ḽo ambiwa nga mutuku thi ḽi dzhii o amba vho ḽone muhulwane vho amba vho fhungo houḽani mutuku.

0: Yenani 150 randa vahulwane na 50 randa ya vana. Tikiti dzi khou wana ticket pro na compu ticket. Magete ando vula nga 8 ya matsheloni ḓuvha liṅwe na liṅwe.
1: Ri ḓo ṱangana Royal Gardens. Hashtag ahuna usara.

0: grâce.
1: T'es là où il pèse.
0: Parle d'un gosse, mon Dieu. Parle d'un gosse. T'es ma grâce. Parle d'un bain. Parle d'un gosse. Son casse. C'est un gosse.
1: T'es là où il pèse.
2: SABC News yo dimisaonga yote na one sa GC ya iba disera thotsa mafungo ka Parapara FM.
3: Mapolisa vundoni la Limpopo vari mufumakadzi wa thunchi wana one ya lova nga mufuna wawe chikolo bulasi cha Lulekani tsini na Phalaburwa. Va komishini ya madzanga doroboni ya Pretoria vo pfa zwa uri tshanda tsha muhulwane wa mapholisa vha zwa vhusevhi wa kale vho Firoz Khan vho vha tshi ambiwa sa muofisiri a sa faniho na vhaṅwe. Vha muhasho wa zwa vhudzulo ha vhathu vunduni ḽa KwaZulu Natal vha ri u vhumbiwa tshigwada tsha vha muhasho tshino khou thusa u pfulusa vha miṱa ya vhuponi ho kwameaho nga mvula khulu. Mafhungo nga vhuḓalo ndi vha vhuyelanaho nga awara ya vhuṱanu.
4: Royal Heritage Family First. Heli ni bepa lihulwane line kuhone sarama bindu vanga kona uanda za bindu labo. Varanga tikiti nga kati inga bunchi vanga kona uanda za bindu labo kha bepa heli riyabane chela. Yesu zidoba buyeza kana vako renga na vashumi kana chigwada chipio na chipio. Kavari kuwame ka 082-796-0462 Rito Tangana Royal Gardens. Hashtag Ahuna Usara.
5: Uyu ndi tsiko lephatse.
6: Ndi nne shandukani velo lukwareni.
5: Karibe rothe musumulo sikala vutano. Awari ya vuraru sikala awari ya vuraru.

0: zwi ḓi imisa nga yoṱhe nahone sa GCA i vha ḓisela mafhungo kha Phalaphala FM nga Arimeri Alex Nechapasha.
1: Ndo livhuwa vhukuma na tshiṅwe ndi awara ya vhuṱanu vha thetshelesi ndi Mathabama. Mapholisa a vunḓuni ḽa Limpopo vha ri mufumakadzi o thuntshiwa nahone a lovha nga mufunwa wawe tshikolobulasi tsha Lulekani tsini na Phalavhurwa. Muhumbulelo wo huvhala lu tatisaho nahone wo hwalelwa vhuongeloni nga murahu ha musi o fhedza a ḓi thuntsha. Munna vha tshi khou ṱoḓiwa nga mapholisa malugana na muṅwe mulandu wo iteaho vhuponi ha Khonihuku vunḓuni ḽa Mpumalanga. Mapholisa vha ri musi vha tshi wana vhuṱanzi ha vhathu vhavhili vho ṱoḓaho fhulalo fhethu ha vhulalo ha vhaeni vho pfulila zwigidi musi vha tshi swika. Tshigidi tshine a khumbulelwa uri tsho shumisiwa kha bulayo tsho wanala henefho. Vhoṱhe mufu na muhumbulelwa vha pfala uri vha bva a Khonihuku vunḓuni ḽa Mpumalanga. Tsedzuluso dza mapholisa dzi khou bvela phanḓa. Vha khomishini ya madlanga ḓoroboni ya Pretoria vho pfa zwa uri tshanḓa tsha muhulwane wa mapholisa vha zwa vhusevhi wa kale vho Feroz Khan vho vha tshi ambiwa sa muofisiri a sa faniho na vhaṅwe, zwi tshi tevhela u ṱa zwa uri vho vha tshi kona u ita masheleni a henefha kha randa dza miḽioni tharu nga ṅwaha ubva kha miṅwe mishumo yavho ya nnḓa. Mudzulaphanḓa wa khomishini ya tshumelo dza muvhusoni vho Somadoda Fikeni vho khunyeledza u ṱanziela phanḓa khomishini ṋamusi. Vho Fikeni vho vhudza khomishini uri khomishini yavho ya PSC yo ṱahisa mbilaelo musi i tshi khou khwaṱhisedza vhuṱanzi ha huṅwe hune vha wana hone masheleni ha vhaofisiri vhahulwane vha mapholisa kha ḽa Afrika Tshipembe.

0: ticket. Makete a ḓo fula nga 8 ya matsheloni ḓuvha liṅwe na liṅwe.
1: Ri ḓo ṱangana Royal Gardens, hashtag ahuna u sala.
2: Ndi Parapara FM yo kubarisa kha show ya Afrika Tshipembe na tshifhinga tshi fhirela fumbili ina u minete uri vha kha waranga ya vhutahe. Labutanu kheli lo swika ri thoma nga neno nḓila vha zwi ḓivha uri labutanu liṅwe na liṅwe ri thoma nga muzika unoyu wa mulovha namba mulovha na vhone vha tshi ḓo vha tshipiḓa tsha no mbeka mishumo ngo tou nanga uri vha tama ri tshi vha tambela dzifhio. Ndi Livhuwe mutshilisiwa Parapara FM mafhungo ra ṱanganedza vha Studio 5 musi tshi tshi ita awara ya vhumalo. Ri teno Livhuwa hangei dramani hai ro puwa drama yavhuḓi nga maanḓesa. Na musi mutshilisiwa Parapara FM zwi fha musi ndi dzhena kha no mbeka mishumo ndo dzhena kha ya matombo malaika muntuza tubo. Bo nela bolo bridge wanga tshigwara tsha malaika vhane zwino ri tshikwamba vho swike vha fhambana ha vha no ulwanyana nepo tshipi nne none bisani tilanga bisani vilanga po nga ngomu bo pesera ono tovha na muṅwe wa mufumakadzi ane a khoimba vhuimoni ha tidi fhedzi mutshilisi wa Parapara FM muziko wavho mulovha namba mulovha hayu kha ḓi tovha muziko wavhuḓi nga maanḓesa. Ndo dovha hafhu nda vhatambela spikiri na profesa khathihi na Jack Rumba vari current kha Parapara FM yo kabarisa kha shela Afrika Tshipembe. Nṋe nga dzina ndi famous P ndi tshi kha tshimiro tovha zwino swika tshitaro awara ya vhufemi na vhini nṱha tshitama vha zwi ḓivha uri musi ri tshi kha awara yo thoma ndi nṋe na vhona ri tshi khou lavhelesa mafhungo no koto pisa vhukuma mafhungo no koto trenda ane vho ri pano kha Parapara FM mahulwane sana fano kha Lavenda no na ri rozoka fura Tshipembe lothe ri khou amba nga Parapara FM Royal Heritage Family Fest ine zwa zwino vha zwi ḓivha uri laputano liṅwe na liṅwe ndi tshimbila na Terry the big dude khathihi na Rufuwa Netengo vhane vha ḓo ri vhudzisa uri mafhelo a vhege nḓila dzi livha ngafhi. Terry kona ṱanganedza kha mbeka mishumo ya hashtag laputano kha Parapara FM.
3: Yeah, misimu a tshi nga o neta
2: ini ni aleva inwi
3: Ajinga
2: ini ti ini ni aleba ini
3: ajinga ibila we lika decibele
2: ini ni aleba ini ini
3: ti ndi pasi roi
2: ini ni aleba
3: tapenge ndi mu vudzeri kha zwi amba chi ndo mu ndo tinne ana ko jena dzikolo ni pala ndari ku barine ndo mu vhona dzula gorile ri yowi
2: ndo dzula na nga ingele
3: kare mu kare do mu wanela kine tshi engedza mafulufulu tshi muzami
2: ende ni zwi ḓivha uri tina ndo to ḓisa bopi
3: enda
2: tine ni tshimbila na bopi
3: ya eno tshimbila na bopi vhana vha khou mu vhudzelela thungo dzoṱhe ndi zwithu zwavhuḓi nga ma u na muthu wavho a khou ita tshirendwa ngei a khou vha na dzina ḽawe kha tshirendwa
2: izwo pfhi Miss P u na ṱhaha upfhi Miss P o vhumbiwa mudzimu wo mu vhumba nga ḓuvha ḽe vhavho awela
3: ee upfhi mini ma
2: upfhi omumbiwa nga ḓuvha ḽe murena vhavho awela hapfhi na ṱhaha dzawe hapfhi u tou sesa tshinoni
3: o vho eno sesa ee ndo zwi pfhesa ola ṅwana mu itela tshirambi tshavhuḓi badi zwino
2: nga maanḓa
3: Parapara FM Royal Heritage Family Fest i khou ṱuwa nga honoyo mulenzhe Neronet hango neta ete zwa washem kare na Neronet askare kare woko ya siyo pere 5 km na woko ya 5 km ine ra ita dhuwa nguwa na lingwa nga 5 nguwa ya zi woko zi faro mulido nga manda da dhuwa kuwa nga pa to yando na vupo atini vako tike zela woko zwa zwino ri voto vona mita na vana vha tshi khou bva vhanzhi na mutsinga la kutama ro vona vana vhanzhi na vhabebi vhahulwane vhathu tshihulwane vho ḓa u tshimbila na riṋe zwino vha khou vhuya havhaḽa vhathu nga musumbuluwa zwino khou sumbedza uri Parapara FM Fest yo fara mulilo Parapara FM Fest
2: kha musi Terry ni thome ni fare ngauralo ri khou vhuya ni tshi to isa phanḓa u bva hanefho khori Parapara FM Royal Heritage Festival yo fara mulilo ro thoma rari
3: okay
2: ai masinari zwizani zwipoteza gai matina inwi Terry a zwisapotedze
4: vhanga vha tshipondwa tsha thaidzo dza mulayo u fara song uriwa kharano isina khanedzano thaidzo ya mbadelo dza vhudzulo unḓa kana dza mishumoni Clientele Legal i vha ṋea vhoramilayo ya makone nga mbadelo dza ṅwedzi dzi sa phuliyo tshikwama vhoramilayo yashu vha dzula vhonelo vha thusa awara dza 20 nga ḓuvha kha vha sms ipfi phalaphala kha 32281 ndi 32281 Clientele General ndi fsp yo tendelwaho na ndindakhombo isi ya vhutshilo i re na ḽaisentsi milayo yo tiwaho i wanala online hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho
2: Zwino tini ya wana Terry the big dude na vhathetshelezi vha Parapara FM ndi zwone ndi na vhege nyana ndi hone hafha ḓoroboni ya Thendo ndi tshi khou shumisa studio tsha Thendo zwino tshenda tshi tshi njuta nyana zwi ita zwi tshi nḓaḓise zwi tshi tshiṅwe tshifhinga
3: Miss Pini ni ri mini
2: zwi ita zwi tshi nḓaḓise hezwi zwithu
3: Ndi mitini ya vorine, ndi mitini ya vorine, tini yone ya payani. Okay. Sasa nadi kwamba, uri mshumo wa parapara FM Royal Fest. Ne rikono bastungu, ngori, zineva kuzubona azi zao fese ya. Ubaka deactivation tu ya kazi school visits, damadora skoro, na inimi speed, uchindi ya kana 5 kilometer woko ya asho. Tandera za shizo CSI zote zimera kozi itaza umenche za na utusa baneba bori ba paherero wa vonga stukutuko ziko wana mbuyore za vudi nga zimezi batu wako amba na azo rekweta mshumune batu wako faba chivulivu wa badi zino njazo na mutirone maha bila btani rifano nava mirenzi chifano liches vege fela rari angi hafu vongo highway or the first amnesty or the Panama. Namuthi rekopira kezulanjerere de landa rekojena mandi place aruzani mandi wan namtsinga madeko ana rikona vaningi mirenje story hour ya butai ndiyo na rikona rekojena hapo maruta varona va mirenje na vashimisani road together yo sikaninge zaya zori chivofori ai zvino vo zoringana vo career awela lizana mosi ezo tri Machero, Machero rikondo vha rapiruludza kezvila nga mafiari rikonava mirenje apalani Toyando Manini Nell and Bar Restaurant ine yako vhurwa chofisi korora dzara chofisi Machero na pala pala FM HP da chom shumo Nell Bar and Fine Dining the grand opening activation ine rabo ita pala zvino pano mafungo madipanda karoli huru Dr. Colbert Mukwebo ba nefala wuyi the DJ na enoku rwazo thoma na dzobiri wanefala ropa meche we kola wanefala na vashimisani ba nefala ndi zvibora na legit team chacha nene akumbudzo ro hone nefala Miss Pina ene koyi wanefala Terry the big dude Gazi for life wanefala ndi une hado na vhone mirenje ngori ben drone dzangira na uri ngori mbatsimakazini afuna zwo thogomeriwa no faro zvabudi una dzodzanya dzoitwawo dzori mewe dhani nisike nisipina na rofi nisike nidzuwe vani masaje vani chidurure ende noneta tini yako gini vani na kukoro zato
2: ya inini kono yango nori bribe ori chimbule zina ini
3: hai timu bribe kante ya chidurure no vani tina sendiri ene kusini ndi babando ime na nangye kule
2: mara nami ya namba zo masaje vani mpunato dozora nana zungaringa zuhuri rutabari ya nepo ndoliko bezani gei
3: auna na zimwe zino ndi Machero ezo ti nga mafiari ri hapa la manini vathu kha vhade una restaurant ya vhuḓisa ino kuvula Machero hapala inei vathu vha ḓo na vha milenzhe khayo Nell Bar and Fine Dining grand opening nga matekwana ndi rakhedzila ziko piriluza dziri vha Colombia Lifestyle and Event ange ndi une tshidzori tshedza na ndlela inanga dzao ngori nga madekwana ri ḓo vha ri na vhaimbi vhanonga vho Benny Mainganyi, JR Player Mutambi Dendele, IG Luna, DJ BOFA, Shongi, We the DJ, na vha manager na vho Terry the Big Dude, na vhaṅwe vhanzhi. Zwino na musinga madekwana, hangei Mandis Place, hu na dzi DJ dzo vhalaho, vho Anza the DJ, vho DJ MacD, vho DJ Nui, vho Fez the DJ, vho Lance the DJ, vho DJ, DJ BOFA na... na buyu the DJ ndi zwana musi ezo Mandis Place matekwana ano nerikori vani ayani ni deri nabe menenjeri zigede ni wina na skipa zwa para FM Royal Heritage Festival na situ zunje zine ratimila na zot uba eka muta wa para FM Royal Heritage Family Fest kesu
2: Kari lavelese mtengo wa dzitikiti ati vhaṅwe vha ita vha tshi yangwa vho ende ri khou lavhelesa uri zwene zwino vha dzi 22 vha ḓo vha tshi khou wana masheleni yavho na vha dzi 25 hanefha vhukati
3: ha tikiti ndi 150 ticket pro na khomputa ticket spa Checkers na Shoprite ti zwino nga ndi quite said is tikiti ya ṅwana ndi 50 randa wa 13 years uya fhasi wa muṅwaha ya nṱha ya 13 u khou badela no mutengo wa 150 uri ni muhulwane tikiti nti i dzhena kha mushumo muthihi ya 40 ya 24 ndi ya 24 ya 26 ndi ya 26 a vha dzheni kha maḓuvha oṱhe aya nga tikiti nthihi zwothe zwine vha khou ṱoḓa u ḓivha nga uri kudaire na mini ri khou yo ita video ino ḓo bvira khagala zwo dembedzwa zwoṱhe vha ḓo i vhona kha zwine zwa vhudavhidzani fhedzi zwine vha tea u fara ndi hezwi ndi zwo uri vhone vho tendelwa u ḓa na zwiduro zwo dzula cooler box vho tendelwa u ḓa nadzo vha ḓe vha na vhe milenzhe zwavhuḓi vha ḓigede musi ri kha maḓuvha haya mararu a u ḓiphina fhedzi lavutano ndi vhana fhedzi a si ḓuvha ḽa vhathu vhahulwane ḽa vhahulwane ndi gospel ya ḽavuna na first ya mugivhela teri hu na halwana nga ḽavuna phindulo ndi hayi teri hu na halwana nga mugivhela phindulo ndi ee vha ḓo vhuwana nge u ḓo rengisiwa ndi hayo mafhungo mesi
2: ndi kelivo nga maanḓa teri the big jesus ṱanga na matshelo angei hune ra khou ya hone hune ra khou ḓiphina hone
3: khaedza ndo rara ndo
2: livhuwa nga maanḓa kezo mtshini zwa Parapara FM ndi kuri no fupula uri nga kha hedzi noni mbeka mishumo dza shu dzine ri khou vhadisela dzone kana hedzi nyambedzano vhukati hanga na Terry the Big Dude kati na Rofi wa Ndatengwa ne ra khou mu founela zwa zwino ri ambe na ye vhone a vhona na tshina tshithu tshine vhone vha ḓo pfa vha tshi khou fhuriwa nga tsho musi vha nḓilani ngauri ne ri khou vha bvisela khagara tshithuṅwe na tshiṅwe tshine tsha khou ambiwa ri khagara kha iambiwe khagara i khou ambiwa nga Parapara FM Royal Heritage Family Fest
5: Parapara FM yo saina muano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Vasi ya muano uyu, rodi imisela wa hashera mafhungo a vhukuma, maambiwa sa GC-a, na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana, dzi sa ṱuṱuwedzi vengo, na dzi khakhathi, kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa unga ri tevhedzi muano uyu, vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa, nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412-365, Craig Hall 2024, kana nga email kha bccsa@napsa.co.za u wana zwinzhi kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za Nandoni Bufuri Gondeni Mabilu Chilapene Parapara FM 106.9 vari wana na ka app ya SABC Plus
2: ati vha zwi vhomtshini so vhapara pare FM ri thoma mapelo a bege ndi mugevhela na lavudanu fhedzi ai ri fhedzisela kerekeni ri pfuri nanga so nda zwi khou tshimbila nga nḓila ḓe rofhiwa lokovhela
6: madakona vhoḓe misi na vhathetshelesi vhoṱhe vha mbekanyamushumo yawe madakona mathekeni ri kha ḓisa phanḓa no ḓiphina nga hei mishumo thangeli ya bepha lohulwane Parapara FM Royal Gospel Family Day
2: chanda ya chanda buya masiari nendo amba kha mbekanyamushumo ya mufaro sino vhanga madekwa na vho ndi go ita chanda buya vho chanda ya
6: ndo vha ndi kho ita
2: ndo vha ndi kho ita ndo vha ndi kho ita ndo vha ndi kho ita
6: ndo vha ndi kho ita ndo vha ndi kho ita ndo vha ndi kho ita ndo vha ndi kho ita a president vho dokotela Karive ubane po raliva obedient life christian center ha wafunzi vho di maboko ubane po rambudia higher grace christian cathedral amaposela bone mauluma miracle christian church afala blog g ha wafunzi bone mtanjela raya phc fala habudeli ha wafunzi vho wa Bishop Valalamani asizo rambodile ba Christ Angel Fellowship Center misi abafunzi bonel balani rapendelanga Arise and Shine Church kwa labafunzi wa Bonofolo Rambani ndinga sonda hei vhatshiritsi ba Parapara FM huno ri u hone hafha na Pastor Donation ane na ene u ḓo vha khou tshimbila ri tshi khou pendela mushumo hoyu we ra u thoma vange nga ṱhangule u ḓo ya hafhaḽa APC hafhaḽa mudavula a vho Reverend Mugabini aya AFM Grace of God a vhafunzi vho Sungwane TF ra ya FFCC fhaḽa Nkwinika a vhafunzi vho STD a fhedzisela nga GFCC fhaḽa vhafunzi vho Maswanganyi ndi sonda hei misi
2: Uzema zuri I sonda ndi yone sonda yo fhedzisela ya u dalela dzikereke dzo yongo fhambana.
6: Ndi sonda yo fhedzisela yo dalela dzikereke imisi.
2: Zwino amba zuri vhane vha vho ri khamisa vha ngo kona u wela zwembo ri ḓo vha vhona ṅwe ḓaho.
6: dovha vhona nwa u dawo ndi nga zwindo ri cover but cover rumele uri ri ḓe kerekeni dzavho nwa u dawo ri thoma ngola go tsama mutevhe wa vhene vhane ari ngo kona u swika khavho
2: ḽi a pfala nga maanḓa zwi amba zwori nṋe matshelo ri ḓo to itisani yo nga swonda ndi ḓo toḓa nda dzhiwa ri kona u zwi itisani ndi ḓo dzhiwa nga tshifhinga ḓe ndi ḓo wanala gai ndi ime gai na musi ara khou pfhi ndi ime badani ndi ḓo to ima badani
6: ene kha ime bus stop
2: ndi ime bus stop ti
6: e
2: ngori ti kho ṱoḓa u sala nṋe nga maanḓesa ngori ti ri ndi yone mafhelo a vhege o fhedzisela noni ane ri ḓo ri khou tshimbila dzikerekeni
6: a songo vhuya a ṱahela lini hu na vhathu vhane vhaṅwe ri a vha wana vho to ri lindela kha dziṅwe kereke
2: Mm. Ndi nonoyo mavhelo avhege ndi nonoyo ri ḓo vha ri khou tshimbila roṱhe kha ri lavhelese gospel day ine navho muṱuku afha vha khou sumbesa zwori navho vha khou nyago ya gospel day uri ndi zwifhio zwine kha musi vha nga zwi lavhelela sa vhathetshelesi vha Phalaphala FM
6: ri khou livhuesa mushumoni a khou ita mithiwo kunga na vhavho muṱuku uri kha vha ḓe ngauri vho mutuku vhana zwe ra vha lugisela zwinzhi zwinzhi arali na vhathu vhane ṋaṅwari to fombe khavho ndi havha vha no pfhi vho mutuku ngauri vho mutuku vha ḓovha vha na misinki hone ono i vhona misi ndi khou zwi ḓivha zwori o nea ngori yono dzula yo dzudzanyiwa hangei Royal Gardens vho mutuku vha ḓo ḓiphina mabopi ane ra vha ri khou tshimbila naho miṅwe dzivhege dzoṱhe dzi vha ḓovha vha khou a vhona a manzhi nga maanḓa zwino vho mutuku vha songo vhuya vha sala na luthihi vho mutuku kha vha ḓe fhedzi ya tshine ri khou tombedzela tshone mithi na vhathuvhetsi vha Phalaphala FM hu songo vha na vho mutuku vha no ḓa vha vhoṱhe kha musi vha kungana vha ri kha ri ai a vha nga tendeli u dzhena vha vhoṱhe hu funa u vhona mubebi ane a ḓo vha ṱhogomela nahone muthu muthihi a songo ṱhogomela vhana vhanzhi vhanzhi uri ri songo vha na tshiwo tsha vhana vhane vha ḓo vha vha tshi khou xela zwino vho mutuku kha vha ḓe vhaswa kha vha ḓe hu ḓo vha hu na zwithu zwinzhi na zwine zwo lavhelesa vhaswa vhahulwane vhabebi kha vha ḓe na vhaaluwa kha vha ḓe hu ḓo gotshiwa hu ḓo rengiswa zwiḽiwa hu ḓo tambiwa misinki hu ḓo itiwa zwithu zwinzhi zwino nga 150 randa fhedzi vha ḓo vha khou wana hezwo zwithu zwoṱhe vhahulwane 50 randa fhedzi vho mutuku vha wane zwithu zwoṱhe hezwo a si dzo ṱahelwa na khathihi na ṅwaha ndi ri khou ḓa nga muṅwe mulenzhe zwino ho mulenzhe wa ṋaṅwaha vha songo vhuya vha u ṱahela na khathihi ngauri vha ḓo ḓiphina tshoṱhe
2: zwavhuḓivhuḓi hezwi zwi to vha ḓivha zwa kale zwino nṋe ndi ḓo ḓivhusa ara vha muthetshelesi ara vha ḓivhudza zwa uri vha nga si vhe tshipiḓa tsha ḓivha zwa kale
6: ee hu tshi khou tovha ḓivha zwa kale ngafha vha sala vha songo vhuya vha sala na luthihi vhana vha kha vha ḓe nga vhunzhi vhabebi kha vha ḓe nga vhunzhi vhaswa kha vha ḓe nga vhunzhi ndi mafhelo a vhege a khombo luṅwe hayani ra khou ya kha homesty
2: kha ri lavhelese uri haya mafhelo a vhege haya na khou ḓa nga ḽa vhuṋa ndi yone gospel day ro fhiwa ni muthu ane a funesa nga maanḓa wa ambara migo nda tshi vhuya nda mu vhona songo ambara migo zwino ngori ngei royal hu na mahatsi ho to itiwa zwavhuḓi uri kone u dzula dzi pikiniki zwino ndi khou ḓivhusa uri migo i ḓo tshimbilisani vhaḽa madzi
6: vhathu kha vha ḓe na madzi na mateki vhathu kha vha ḓe nga
2: mara nṋe ndi khou vhusa ropiwa ngo ropiwa nṋe tshi vhe nda mu vhona ambara mateki na ḓuvha na ḽithihi zwino ndi khou vhusa uri kana ri ḓo zwi vhona phanḓa
6: u a tshimbila mamatsini misi
2: a u nga dzheni nga ngomu
6: hu na kutshimbilele kwahone
2: okay ropiwa ndi khou livhuwa nga maanḓesa nṋe ri khou tou ḓela vhaṅwe vhatshi ri khou tou ḓela u vhona uri ropiwa u ḓovha ambara zwienda ndi hangei nga nḓeni ya uri ndi muthu wa migo ndi khou livhuwa nga maanḓesa kha vha madekwana vhuḓi tiri
6: ndi ḓo mu vhona nga swonda
2: ee nga swonda ndi uri ndi khou amba zwa vhukuma nga swonda ndi nṋe ndi ḓo vhona nga
6: ndirezo wa zwivha uri ndi ḓo mupota gai arali nda sa mu vhona nga swanda
2: ri khou thoma rothe haningei tshilivhu ri khou ṱuwa rothe u bva nga matsheloni u swikela ya
6: u swikela ri tshi to pendela
2: ya u swikela ri tshi to pendela ropiwa
6: ro livhuwa
2: ndi
6: khou
2: livha nga maanḓa kana u ḓi tire ye mudete mitan minete ndi livha kha vha rafta ndi Phalaphala FM ikopresi ya kashela vhurikha tshipembe ndi zwone vha muṱuku vha vha tshi vho dzhena na kha ino mbekanyamushumo vha tshi vho amba uri misipini kudalini tshikoloni tshanga. Fhedzi ndi tama vhathu vha tshi zwi ḓivha zwori naho ra nga to zwi funisani zwi nga si konadzee uri tshimbile zwikolo zwoṱhe, zwi nga si konadzee uri tshimbile zwikereke dzoṱhe. Fhedzi zwine zwa nga konadzea ndi musi vhone vho renga thikhithi yavho nga 50 randa fhedzi ya vhana vhaṱuku na 150 yavho sa mubebi kana sa munḓi kana sa muthu muhulwane no ḓo vha tshi khou tshimbila na vhana. Vha ye vha ite picnic yavho hangei Phalaphala FM Royal Heritage Family Fest ngori hangei Miss P u ḓo vha a hone, hangei Makhadzi u ḓo vha a hone, hangei Mafikizolo vha ḓo vha hone, hangei Rufiwa u ḓo vha a hone, hangei na vhaṅwe vhahashi vha Phalaphala FM vha ḓo vha hone vhane vha ḓo ḓiphina navho. O Lugaho Mphadi u ḓo vha hone, Musumu vhi Musumbana, muhashi wa mbekanyamushumo, muhashi wa mbekanyamushumo dza SABC Education na vha ḓo vha hone. Hezwi kho to amba fhedzi uri a hu khou vhuya vha ha tei u sala na muthu na muthu, ri ḓo ṱangana henengei ri yo ḓiphina na miṱa yashu. Vha si yango uri musi ḽi tshi tokovhela fhedzi a huna yawe nḓila i kumbo ḓi tshaya muṅwe na muṅwe a rwa tshi sendedza a tshi hayani. Loko vhala mushilisi wa Phalaphala FM kana lavhelesi ene na vhona uri ndi zwifhio zwe zwa vha trendela ino vhege kha 086 000 2503 kana vha shumisa X at Miss P underscore DJ Facebook. Ndi Phalaphala FM ri na ano misi yoṱhe, ndi zwone mushilisi wa Phalaphala FM dzo vhuyesa ino vhege, dzo vhuyesa nga maanḓa ende dzi kha ḓi yo vhuya. Thi ḓivhi zwo ri isala tshiri ḽa vhufumbili ina, fumbili ṱhanu, fumbili rathi ḓuvha ro to itisa hani. Fhedzi ndi khou vha fulufhedzisa uri Miss P u ḓo vha hone, nṋe ndi ḓo vha ndi hone, ri ḓo vha ri khou ḓiphina. Ndi ḓa ndi khou ḓiphina na vho muṱuku vhanga, ri ḓo vha ri khou tshina, ri khou ḓiphina nga maanḓa. Fhedzi ndi zwinzhi zwo iteaho ino vhege. Kha zwiṅwe zwine mutshilisi wa Phalaphala FM zwa kona u shusha nga maanḓa, ndi u xela khathihi na u ngalangala ha vhafumakadzi vhane nga murahu vha ḓo wanala vha si tsha tshila. Ane avho ri a si mafhungo avhuḓi na luthihi, zwi vha nga maanḓa uri vhafumakadzi zwa zwino vha khou funa u litsha u tshila nga nḓila ine vha funa u tshila ngayo. Nga nṱhani ha nyofho na zwine zwa khou itea kha shango ḽashu ḽa Afrika Tshipembe, vha thoma u tshila vho tshuwa vha tshi khou lavhelesana na uri ḓuvha liṅwe na liṅwe zwi nga konadzea uri musi muthu wa khou vuwa a tshi khou ya mushumoni a sa tsha vhuya. Zwi nga konadzea muthu a vuwa a ya gidima a sa tsha vhuya. Zwi nga konadzea muthu a vuwa a ri ene u khou tou ya mavhengeleni a sa tsha vhuya nga nṱhani ya uri ho vha na muṅwe muthu ane zwi nga konadzea a sokou tou humbula uri ndi khwine a hature vhutshilo ha muṅwe muthu. Zwine zwa vhori a si zwavhuḓi na luthihi mutshilisi Phalaphala.
3: Hello.
2: Ah, bari mini pezi bashi marimari. Ndiyo ni ngabu sani ngeye. Ndiyo zibi yuzu batari mila
3: wina weki. Titi uko wa ipa.
2: Ah?
3: Ndiyo, una titi uko wa ipa na.
2: Aingo kata.
3: Ah, ya, yu bisa, yu ina iti zino. Ndiyo zibi. Kato udo tanganita, zino ve gyoto, kaya namo tiri kato bo tanganita. Mau odo pubo mkona si, wo chai, wo rangi, wo, pandura mshumuni. And haya abafumakazi anaye kwamba one akoba vanga manda manini ore aba tu ni zavudu ke abungu tirele dia chote ndi Afrika Tshipembe ka shango lavo kuzwona vakubola vadzwana dzuva atombudzela mwana.

0: vha endanga nayo. Ri humbele uri vha ambare zwiambaro zwitshena kana zwivhonalaho musi vha tshi khou tshimbila vhusiku. Mavhone ha koni u vhona mivhala miswu nga u ṱavhanya u kona u tsireledza vhutshilo havho. Kha vhashumisi vhoṱhe vha magondo, kha vha awele nga murahu ha kilomitha dza 200 kana awara 2 dziṅwe na dziṅwe. Musi vha tshi pfa vho farwa nga maneto, kha vha awele. U farwa nga khofhe vha tshi khou reila zwi vhanga khombo dza u thulana zwiendedzi dzine dza shusha. Milayo yo leluwa, vha songo nwa vha reila, vha songo nwa vha pepelekela magondoni. Arali vha tshi khou ṱoḓa u njangama, kha vha siyo khofhe henengei. Vha u ḓiselwa nga muhasho wa zwa vhuendi. Ri endedza Afrika Tshipembe phanḓa.
1: Na vhono vhuya vha ḓi vhudzisa uri muvhuso u shumisa hani tshelede ya tshitshavha ine ya vha tshelede yavho. Kha vhege dzi gathi dzi ḓaho ri ḓo ri tshi khou amba na mutola mubalelano Afrika Tshipembe, tshiimiswa tsha chapter 9 tsho thomwaho u tikedza demokirasi ya shango kha uno ṅwaha. Tshiimiswa hetshi tsha ndeme tshi pembela miṅwaha ya 150 ya u tola mubalelano na u ṋetshedza tshedza tshi ḓisaho nḓivho u itela Afrika Tshipembe ḽa khwine. Ri ṱanga lwendo lwa ita uri vha pfhesese mushumo wa mutola mubalelano na zwa uri u kwama hani vhone sa mudzulapo. Vha songo vhuya vha ṱahela zwipiḓa hezwino u ita uri vha kone u ḓiphina nga u ka nḓivho nnzhi. Mbekamushumo iyi vha tshi khou i ḓiselwa nga SABC Education vho farana na mutola mubalelano Afrika Tshipembe AGSA. U tola mubalelano u itela u fhaṱa fulufhelo kha vhadzulapo. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
2: Kenya dziṅwe na Miss P kha Parapara FM.

0: mira ruo mine 10 vho kore fumi ndi pela perfume ko prese ka shela vho ka shpembe. Hallelujah. Ndiene pala kapiano ye dopo no kena beke mishimi ya penyazi ngo national top 30 bana must be the DJ na shpinga shpinga da fumi ra ruo mine 10 vho ka urnaye fumi jina ngo durali ka lutala bilo mbeke mishimi ya penyazi ngo bana must be the DJ nga zwa zwi vhofha zwino a tshi vho thoma dudela matombo hone hanefho nnḓa hune vha na phepho ndo vhudze vha songo ya fhethu musi vhone vha tshi khou tshimbila na mespia na phepho ene vha nga vhi vha ipfa u tshi rateta ri takuwanyana ri thoma ra ri jaivi jaivi nyana ena nne tshifhinga tshoṱhe afha dzi tshi khou tamba rikwiri ni tshi takuwa ndaima nga nṱhani ri mpishile sobola program ndi a zwi ḓivha uri fano to vha hayani ha matombo netco a ri baba wetu dzula kha vhuimo ha vhufumi ṱahino vhege vhugepfhela uri ro dzula kha vhuimo ha vhufumbilimbili zwi namba uri ro gonyisa nga magamararu vhege ndi na fhedzi ḽi hone kha ndombeka ya mushumo huri kha vhuimo ha vhufumbili nthihi namba 21 ndo dovha ṋekedza Tato Hearts is Java na Sean Music vha ri amahemhem ndi ra dina luṅwe wa mahemhem u wane na noyo no khou vhudzai o siedza kana a sa khou amba zwone hai mahemhem ndi khwine ri tou bva khazwo ri ambe mafhungo a vhukuma fhedzi. Rinele mafhungo one musi ri tshi ḓo vhudziwa nga vhane vhao ngauri amahemhem ḽiṅwe ḓuvha ḓo tou mangala u khou tou amba vhukati ya vhathu mashina u khou amba zwithu zwine zwa vhori a si zwone ndi mahemhem sa musi a tshi vhi ḓivhi zwo pfhi ndi mahemhem hafha mutshili swa Vulapula FM ndi musi ḽo dzula ḽo tou thuka zwavhuḓi vhuḓi hafha kha vhuimo ha vhufumbili nthihi kha vhuimo ha vhufumbili mbili namba 22 Aji Luna are mutakalo vhege ndi na fhedzi ḽi hone kha ndambeka mushumo ḽi gonyisa nga maga maṱanu ngori vhege fhelelo ndo dzula pala kha vhuimo ha vhufumbili sumbe ndi ḓe na vhone swika shora awara ya fumi na vhili ṱha tshithoma khoi mulaedza ni wa khou bva kha Leonard Sigidane ari bva kha ḽa tshau lukunguni roṱhe hape ndi na Gudani Mukhwathi dovha hafhu nda vha na Ravhura Ravhura Muphalali khathi na vho ne Tshimone Mone ndi vho Tshimone Mone ri khou livhuwa nga maanḓesa vho Leonard kha vhuimo mutshile swa Vulapula FM vhune ha matombo oṱhe a vha khahoi ndi matombo ano khou tou lwela u ya hanefhaḽa kha vhuimo thoma mbuso i tshi ḓivha yeneiḽa ya mbekamushumo yashu yo uri na vha vhono nga ri ḽifhio ḽo dzula kha vhuimo thoma Chief Mulubu khou ya ri lokovhela ndi bva Mukondeni a ri roṱhe kha mbekamushumo ya phenya dziṅwe ari nne zwo ngita thoya dza mafhungo Miss P ndi pandeliwa havho Julius Mukhwarazi hafhe vhutshilo vhu ḓo thoma u konḓa hafha ḽa kha vhala vhahulwane ndi zwithu mutshiliso wa Vulapula FM ndi zwithu nga ngoho zwa vhukuma u wana uri musi mulayo u tshi dzhia vhukando ra fanela u tendela uri u ite zwine wa fanela u ita zwone fhedzi mafhungo kha ḓivha manzhi kha maanḓesa ri tshi khou lavhelesa ngei Madlanga Khomishini hone hai ndi zwithu zwine zwa ḓivha ri khou ḓi zwipfa musi tshifhinga tshi khou ḓi ya phanḓa nga maanḓesa ngei kha mbekamishumo ya Tshiko nga maanḓesa ngei ndi hone zwa tou wana mafhungo kha ḓivha maswa tshoṱhe 086 000 2503 tshapfile
1: Missy P.
0: Ah, var mini fhedzi.
1: Kwanchu no suitability of squandulation.
0: Ebo we.
1: Hey, Mr. P.
0: Eita.
1: Ndoba na ḓuvha ḽa vhunjilinjili.
0: Mhoti yani.
1: Nga maanḓesa, ndi tshi khou katela vhege yoṱhe. U tou vhuya Pretoria. Kha ine vhege ndavha ndi khou ṱangana na mutshimbilo wa thimu ya Heritage Festival na ndi khou pfuka pala Miss Basa hapfi vha nga ngomu hapa Technivene TVET ndo ḓa nda dzhena Miss Key ndi tshi tou dzhena na nono fara Mike anano vha fara vhana vha tshikolo zwezwiḽa ndi tshi tou bva pala ndo mbo ḓi ya nda wana tikiti yanga
0: ndi khou livhuwa nga maanḓa dzi vha dzi khou vhuya we dzi vha dzi khou vhuya sa
1: hezwi u tshi pfhi ni vha no neta nṋe ndi khou tenda uri hei tshi vha tsho vondoka zwa vhukuma
0: Ei dziva dzo vhuyedza we dziva dzo vhuyedza ei
1: ndo wana ḽa masogisi marapfu ono vhuya fhasi nda ri hau wa Miss P hu kha ḓivha nga matsheloni hapi hu kha ḓivha na dikita ḽihulwane u khou tea u reserva energy
0: zwi amba zwori ri ḓo to ṱangana hangei dikitani ḽihulwane
1: hangeini Miss P ro winera ro wana tshinamelo tshine kuto ri hwala nga gurupu ri khou ṱuwa na miṱa yashu nga hafha tshitereke dzinama ndi dzinama zwa unwa ndi zwa unwa so ndi vhona ngari ḽi kho vha ḓuvha ḽihulwane ḽine i ḓo vha ḓivha zwakale. U tshi khou ita khuwelo na kha vhaṅwana kha ḓivha Gauteni uri heḽi dikita na Gauteni a ḽiho ndi ḽihulwane nga maanḓa.
0: Ei tovha ngo
1: mipi iri ndi fare vhararu malume ndo humbelani ro wene fhaḽa tshiwane kha vho Rashitanga ndi ḓe ndi fare livhuani Belinda Mane nga fha Western Madombidzha ndi ḓo fhedzisela nga mulalo mulati tshovhoṱhe u bva mbilwi mara Bramfisher nga mushumo ndi Matange Talifani Pretoria nga mushumo hayani ndi tshitereke hune nda vha hone zwa zwino don't skwenjula
0: ndi khou livhuwa nga maanḓa Talikeme madekwana vhuḓitshero ndi a vhuya zwino zwino zwikale ndi dovha hafhu dzhia ṱhingo dzavho vha songo ngori ndi mushumo nga mulwane sendi vha ṋekedza muzika ndi sekolo sikoto vha ṋekedza muzika fhedzi vha nga lavhelesa kana u thetshelesa vha ḓo zwipfa zwori hafha ando farela matombo na u khou tou pfhisesa vhukuma ane ra khou ri haya ndi hone na u khou tou pfhisa vhukuma mutshilisi wa Purple FM 086 000 2503 kana vha shumisa X atmosphere underscore DJ
2: mbekanyamushumo dzashu arali una mbekanyamushumo ye vha fhira kana ye vha ipfa ya vhatakadza kha khasho yashu nahone vha pfa vha tshi takalela u dovha vha i thetshelesa vho awela zwavhuḓi nga tshifhinga tshavho kha vha kwamane na Makhado Thelma kha Makhado tt@sabc.co.za kana nga luṱingo kha 015 290 0204. Penya dziṅwe na Miss P kha Parapara FM.

0: vhathu vha khou kandana. Hezwi mutshilisi wa Purple FM zwi to vha ḓivha zwakale, fhedzi ri ḓo vhona musi ḽo no tsha matshelo uri zwo tshimbila nga nḓila ḓe. Zwino kho to bva zwinepe zwa musi u ima tsini na Kabza the Small, vhathu vha kondo no vhudza uri o musi wana Kabza the Small arala mupfhufhi kha Focalistic, ngori Focalistic ndi mupfhufhi. Zwi amba zwori Kabza the Small ndi mupfhufhi vhungafhani, he? Heli ḽi vhidziwa upfhi To Spin, Jigeleza nga Focalistic na Show Music na Uncle Waffles. Hapo ndi tshilisi wa Purple FM, vho dzula kha vhuimo ha vhumalo number 8, vhegefele vho dzula kha vhuimo ha vhufumi ina, zwine zwa amba uri vho gonyisa nga maga arati vhege ndi dza sumbe fhedzi ḽi yoreke na mbekanyamushumo kha vhuimo ha vhuṱahe number 9 vho nakedza Elaine na Major League DJs na Ampo Wav kati na Atmos Black. But one more dance vhege ndi dza sumbe fhedzi ḽi yoreke na mbekanyamushumo ḽo gonyisa nga maga mavhili ngori vhegefela ho ilelo dzula fhala kha vhuimo ha vhufumi na vhuthihi kha vhuimo ha vhufumi number 10 Setril Udoti ekati fhedzi na Udemedi Snaga Kzaga Bon King D Star but Maliam vhegenisa rati fhedzi ḽi yoneke na mbekanyamushumo ḽi gonyisisa nga maga maṱanu uri kha vhuimo ha vhufumi na vhuthihi number 11 ḽo vhonakedza Liquid Deep but For the Night vhegenisa sumbe fhedzi ḽi yoneke na mbekanyamushumo ḽo tea ḽi ngo gonyisisa ḽi ngo tsitsa ngori vhugefhelo ḽo ḽo dzula hanefhaḽa kha vhuimo ha vhufumi na vhuthihi kha vhuimo ha vhufumi mbili number 12 ḽo vhonakedza Tom Landon na Hamster Fabulous Street Jacob vari dumelang baloyi vhegenisa ndi nna fhedzi ḽi yoneke na mbekanyamushumo ḽi gonyisisa nga maga rati ngori vhegefhelo ḽo dzula hanefhaḽa kha vhuimo ha vhufumi malo uri kha vhuimo ha vhufumi raru number 13 ḽo vhonakedza Makhadzi Entertainment na Plug Shanti MJ na Goose Babanana bari kikirika vhegenisa sumbe fhedzi ḽi yoneke na mbekanyamushumo ḽi gonyisisa nga maga mararu ngori vhegefhelo ḽo dzula hanefhaḽa kha vhuimo ha vhufumi rati uri kha vhuimo ha vhufumi ina number 14 ḽo vhonakedza Cage Loafer na Neil na Cliff Caden par chocolate gaga vhegenisa sumbe fhedzi ḽi yoneke na mbekanyamushumo ḽi gonyisisa nga maga sumbe ngori vhegefhela hoyi ḽo dzula kha vhuimo ha vhufumbili nthihi na tshifhinga tshipida fumbili malo wa minete ndi bva kha uri fumi na vhuthihi 086 3002 503 kana vhashumisa x msb underscore dj Facebook ndi Purple FM ri nanwi misi yoṱhe khoi mungomoledza onda khou vhala hafho no khou bva kha ravhengani tshipiwa ri no kovhela misipi ro ḓo bva nga hafha ha mutoti na nḓuni ari ndi kho dzedza na mufumakadzi wanga ndi tshi tifhadza ravhengani na vhananga Purple FM yo toka midzi hafha vhembe ngo u tshiri nga hafha ndi royal u vho nukhelela yone fhedzi na mateki anga o no vha redi misipi yo o no ḓo sala redi ndi zwaho shapfire yo mbo ḓi tumuwa wa kha vhathu vha lingedze kha 086 3002503 ndi 086 3002503 vhambuzi uri vha khou ḓiphina vhangafhi na musi nga ḽaṱanu faras fara wa ulitshi wa vhaṅwe iṱari matshelo ndi mugivhela vhaṅwe vha vuwa vha tshiya dzimpfuni vhaṅwe vha vuwa vha tshiya minyanyani vhaṅwe vha vuwa vha tshiya he vha si rambiwe hone zwino nṋe kha vha ri ndi vha vhudza uri he vha si rambiwe vha songo vhuya vha ya vha khou itani vha songo rambiwa na musi ho rambiwa khonani yavho ndi ri vhane vha songo ya ngo thi vhone vha ngo rambiwa shapfile.
1: Hello
0: bari mi mpesi
1: nṋe ndi ndalusa ninge
0: nṋe ndi shapfunga mana ri koma na nyi
1: ramanyi mi mpareseni nane pa pulukwane ya fono Denmark kha badale ya Moria
0: laptop ni ku vha fara
1: hayi hu sina na ni ro to sibeta ri nṋe na fara na ene khala ri ri hayi ri matindi ndi hanefho na ra vha hone
0: vha mushumeli kana vha yani
1: hayi zwa zwino ndi rumuni ya mushumoni
0: hayi
1: zwina ku zwita zwoṱhe vho a zwo sara na mbile yone
0: ndi khou livhuwa nga maanḓa nṋe ndi kha ḓivha na vhaṅwe matombo vhanzhi nga maanḓa
1: karo ya ḓisa phanḓa ḓisa phanḓa phalaphala
0: ndi khou livhuwa nga maanḓa shapire
1: ee Miss P
0: bari mi mpesi
1: nne
0: ndi shapu nga maanḓa ndi khou amba nanyi
1: ndi khou rude boy ni plan
0: rude boy ndi ri mpedze rude boy
1: ndi
0: ri mpedze rude boy
1: ndi hona Miss P ane
0: ai ndo takala nga maanḓa kha ḽaptop ḽo ni farana
1: ha ḽaptop na nṋe ndo dzika mudini ti khou nyaga u pfufha na dzibada hei ndo to dzika mudini nṋe vhana hani
0: na pepo unga ya ngafhi mara na pepo ngafha
1: na pepo ngafha a thi ana u venda zwino hafho i tsama khone ku hasha
0: i khou ḓodza
1: na mvula
0: Leona zwino wana ra no hango fukedza ningo na ndeve na rofadza to homa dzatote.
2: Kudzo foto homa tote. Uwa machiona chini.
0: Ndikani vanga vanda different boy.
2: Thank you.
0: Hey tera. Tivane matombo manjinga manda fanera kati tiwa gomedza kaino mbeka mushimo ngauti. Mbeka mushimo muzike. Kusunga pfava kuchura Miss P. O musica, ndinga ndi mbeka mushimo ya muzika. Na wana muzika wo dala wo topa.